0: Sakazi Kozi FM. Just Sako. Taya Gekko. Sikhathi nje kamanzi mzuzu uthi ke ayibe ishumi nantathu. Bombeni hora lesibili. 13 after 2 o'clock. Sakazi Kozi FM. Sawubona kwena ebusuku. Ngekho fana nomsakazi Kozi FM. Noko. Hayi siyagaranta mntasekhaya. Kesuka kuRadio Bantu. Yaw Radio Zulu. Mayise umsakazi Kozi FM. That is summer, daughter. Sihlela kwahlala khona amaqhawe madoda. Mr. Magic olinda kaSibiya. OBK wakwamkhulu madoda. Amakatazi idudla. Okrebekrebhula bosala bethunga baneyinalita. Ah, we. Selivelela bumbani ihora lesibili mntasekhaya. Hayi hayi. Nawe yazi ke bakuleli ihora lesiyaphuthuma sagijima sosekukubi ngempela-ke kubi hanjwa ngempela. Kanti-ke siyiqeda njalo i-triple play yakho, siyiqeda ngo-Just Sako ethi akekho. Kanti-ke ngaphambi kwakhe sidlalele-ke uNkuli noma uNkule ethi laphana uMendo. Ngaphambi kwakhe siqale lapha yonke lento ngama-Q Twins ethi-ke Malambana. I-triple play ithe sakudlalela yona. Njengamanje siyakwinsizwa somahlaya, sakuhlekisa ngala, sakumotivate ngala, sakuhlekisa ngala, sakumotivate ngala. Commivation khona umfoka kubheka. Sawona we Justice.
1: Hey msizi, unjani mfethu? Nabo bonke abalaleli bo Khozi FM mfethu, ekuseni nje uyaphila.
0: Hayi ngimnandi kanjani.
1: Ah mfethu, uzondo nje usengibuka kapi mayehlangana nami uthi ngimthathela ama customer. Basazondo nje, hayi utholakala etatazela.
0: Ayibo, uwedwa nje nkunzi sutatazele sozondo faraketi.
1: Yakutela, uthe ethi bangikhuluma nje uyena ogcine sethi power inamandla, inamandla.
0: That's power.
1: Mfethu, athi yena from zero to hero, ngithi mina from joke to laughter.
0: Yabo, abo dai khona idibene phezulu inamandla lento.
1: Yakutela mfethu.
0: Yongizwa kahle mfethu. Mhlawumbe singene kuyona mfethu. Namhlanje ey. Sikhuluma ngendaba ey. Cishe sonke esibhekana nayo mfethu. Aba kuze kuthiwe kujoke kwathiwa abanga ngaphakathi bafuna ukuphuma, abanga phandle bafuna ukungena. Yabona kuze kujoke nje mfethu. Ngishadelani noma ngishadelelwani? Uma labo bashadile behlukanisa kangaka bakwethu. Ewhi.
1: Maya msizo ubuza mina.
0: Yebo yebo. Kanti ubani kanti esenza naye ingosi kanti?
1: Yazi kade ngiyibuza nami njengoba ungibuza nawe ukuthi what if ngiyaphupha njengamanje mfethu. Ngazi ngani because wena kungcono sesitudi. Mina njengoba ngila endlini. Ngazi ngani mhlambe ngiyaphupha nje.
0: Yeheni phela.
1: Yazi mfethu kunezinto umuntu angazazi angayiprova kanjani. Othi ngiyincinzi. Oh, hayi ngi-right.
0: Okay, masuqedile futhi bese siyangena ke ehlokweni ngithi.
1: Oh, sikhuluma ngani kambe namhlanje mfethu? Ngi-ready.
0: Ngishadelani noma ngishadelelani? Bebe laba bashadile. Behlukanisa ngani?
1: Hey. Akufuli kama ngazi la kula ngishiya ngempela nami ibhanoi mfethu. I think ngicabanga ukuthi ngasuke ngathatha kancane isikhathi ngangayitshela mhlawumbe kuzoba ne-traffic yabo. Ngafika late nje impela, ngafika late impela. So nje ya eyi bona iy'hlobo zakho mfethu zihlale zimnandi kodwa ungcono uba umuntu uyayikhethela. Angazi akukho okunye esingakhuluma ngako msizi.
0: Cha futhi hayi ngoba sigadla. Kuwena ngoba naye kunje cha
1: la kuzona zonke futhi izihloko emhlabeni uzokhetha isihloko somshado ukuthi ngishade noma ngishadele abantu bahlwe ngithinike mina manje kwathi ngisho into ethize bese kuba khona umlalelo wena uhlukaniselani uzongena kanjani yena
0: angithi phela yonke into ihamba ngespiliyoni mfoka kubheka ngithi usho ukuthi wena unespiliyoni songena.
1: Yazi ukuthi khona abantu into abangayazi ngomshado wethu. Yabo khona into ezibhorayo emshadweni. Yazi khona into ezikwenza nje ubhoreke abantu abazazi. Yazi emshadweni zobabalela zona as uJustice Kubheka ngoba ngike ngabaye khona ngoba uma usiza ufuna. Yazi lapha uma usemshadweni mfethu awunqeni uthole ukuthi uyavuka ekuseni yezwa msizi. ngifuna nize usizo lapha emshadweni. Uyavuka
0: Yeah.
1: ekuseni usayilula. Uthi usayilula usuzwa khona umuntu osethi nakho ukudla baba, cabanga.
0: Hawu.
1: Awusatholi wena ithuba lokuyozenzela ukudla. Usuthola umuntu ozokwenzela ukudla akulethele empedeni. Wakwabona ukuku-right wena ukudlela empedeni. Uthi usakhathazekile ukuthi eyi kufanele ngihambe ngethawini ngizogqokana indlela ekubhora ngayo emshadweni, qhamuka umuntu athi useku-ayinelile wakulungisela. Uyabona ukuthi uphenduka ivila kanjani?
0: Awu, okay.
1: Kodwa-ke kulungileke abasafuna ukungena bangene.
0: Okay, justice. Justice. Justice. Asibuye
1: khona-ke.
0: Ngiyazi ukuthi sivusa amanxeba la. Ngishadelelani noma ngishadelani beba bashadile behlukanisa kangaka mfuthu
1: yazi bese ngithi uzosishintsha isihloko ngoba uyabona
0: ngiyasikhangela yeso yeso
1: ngizokutshela ke
0: siyabona
1: okokuqala lesihloko kahle kahle kufanele nginitshele straight shadani ngoba no Ayanda Ntanzi ushadile sesiqedile nge-motivation yethu yanamhlanje. Shadani if ukwazi ukushada umuntu othi basuka abayezweni futhi basuka abayezweni baboshada kahle kahle basuka abayezweni bangibuza bayokwenzana ezweni sengiyazi ukuthi babeyoshada
0: nasempini nasempini.
1: No mfethu, umshado into enhle. Ngizokhuluma-ke ngokuhlukana kwabantu. Khona abantu abangawuthandi umshado, nangoko eBhayibheli incwadi engcwele abayisebenzisayo abaningi. Ngicabanga ukuthi khona ivesi elithi akusibo bonke abantu ababelwe umshado, kodwa sokhuluma ngalaba-ke mfethu abafisayo ukushada noma ukushadela. Ungakuthusi ukuthi abanye mfethu bayahlukanisa ngoba abantu into ebadida ngemshado, awukho umshado ngisho ungabuka noma iyiphi i-social media, akujwayelekile abantu baveze iy'ngxabano ezi-deep ezi-personal ababa nazo endlini ngaphakathi. Kodwa bahlale kufanele niveze ubuhle bokuthi nijabule, ngisho kuze kuthiwe ngisho nenze into e-wrong kuphambi kwabantu, ungamlungisi, mlungise seninobabili, yabona. So leyo nto yakho ukuthi abantu bacabanga ukuthi umshado kuhlale kumnandi, umshado uyafana nokujola. Ukuthi umehluko la senza lokho okuye private school ngoba senze nasayina amaphepha. Nina ukuxabana kwenu nokwenza kwenu seniqale nicabanga abantu abaningi, we bazothina abakhongi, we uzothina umkhulu, we uzothina ubani. If ukwazi ukujabula
0: awuyini phela anzi nyamalala le ndoda le isezana kamnandi kanjani. Sikhuluma no Justice Kubheka, mlaleli Cause FM, sikungosi yethu la sithi khona icon Commivation. Siyangimotivate ngala, siyakuhlekisa ngala, sisakhuluma nje ngalaba nkosi yami. Ha bantu laba abangene emshadweni bayangena ngala bayaphuma ngala.

0: Hi,
1: Dango futhi ngiyabongezwa.
0: Ngani akwethu?
1: Sham futhi sivale ngalo.
2: Ngiyasokuzwa. Lokho ngosando wami yacela ubathatha ngithatha nomngqobo wami. Umandi ngidorisha wami. Umuna wami ngokulambolo wami msakazi kuphela. Onke ngimathathe abalile Collins wami. Ngiyabonga.
1: Dango futhi siyabonga uvumele umlalelo Khoza FM. Ngishenxa ke inkundla mina ngiyabonga ukuthi uhlale nami kuze kube lesi sikhathi lesi. Mina nawo sihlangana ngomgqibelo kulona ke uhlelo lasithi khona umnyakazo mpela sonto. Samane ngahlangana nje code 14 madoda izamazama magic. Angishinje kanjalo. Shezandele ke zakhe ke umambathi uzofika kumamthi afika ahlale nawo kusukela manje ngehora lesithathu kuze kube ihora lesihlanu. Dango thank you siyabonga. Ringo madlingozi. Bathi ufike ekseni. Awu njengolonda madoda. Londa mayilonda. Sale kahle mlalelo Khoza FM.

0: Uyini kodwa ngaphandle kaNkulunkulu yini ngaphandle komdali? PDP shoka mnandi kanjalo ngalesikhathi uthi ngiyobambelela kuwe. Akukho impilo mangabe wena ungekho eduze kwami. 9 minutes after 3 isikhathi sesinjengamanje ngiyakubingelela isitatha kusamlalelo cause iFM sawubona kuwena kungumsomluko mhlaka 12 ku-October 2026 sawubona igama lami nginguLonda ngakwambatha isibongo ngiyakubingelela ngiyakwamukela kohlelweni lwezolimo. Ngizothi kwena ucabela kufalaza mlimi kusukela manje ku-3 kuze kushaye ke u-5. Ekseni sibonge kakhulu kumsizi behle nawe kunikeza uhlelo lomnandi kakhulu dabulukusa kusukela ngo 12 kwaze kuba manje ngo 3 senkhona ke nami ngitsi sawubona kuwena. Yakubingelela ngithemba ukuthi ke iweekend yakhe kuphathe kahle impela sonto yakho nje ikuhambe kahle kukho ukuphoxile uma ukuthi akuhambanga kahle siyaliqala iviki usangakwenza kwenzeke sisangaqala phansi sakhona isikhathi namhlanje sisangaqala kabusha uyitshela ukuthi yazini leli viki leli lizozwa ngami namsengikhona kohlelweni njengamanje ngizozwa ke ukuthi ke wena unjani kuphathe kanjani iweekend yakho ngizobe ngikhuluma nawe njengekudala sizwe ke ukuthi ke muphi umlimi ovukile ngalesikhathi mangabe sizicobela kufala zamlimi ubani lo mlimi also iphethi igeja ngalesikhathi ngizobe kuthatha lapha ku 0862437 ngathumela ne voice note ngizwe ukuthi ke ngabe ubani engihleli naye ngalesikhathi banovukile ubani onami ohlelweni 0791639874 kanti angikwazise ukuthi kube kone kuphathele kona namhlanje ohlelweni. Enginakho ke namhlanje ohlelweni mangabe zithi 4 o'clock sizobe sikhuluma no Mr. Magugu Mabaso oqhamuke eminyangweni wezolimo nokuthuthukiswa kwezindawo zasemakhaya namhlanje kuzicobela ngolwazi mayelana nokulawulwa kokhula emasimini. Masikhuluma nje ngokulawulwa kokhula emasimini yena uzosinikeza lonke lolo lwazi namhlanje ukuthi kungani kumele ukuthi silinqande lisaselincane ukukhula nokuthi iziphi indlela zokuvikela ukuthi ke lungabi khona nje inhlobo ukukhula. Siyazi ke wena mangabe umlimi ukuthi ukukhula luhlupha kangakanani. So Mr. Magugu Mabaso sinikeza ke lolu lwazi namhlanje. Izindaba zabalimi nje ke njengayo sikhona kanti namhlanje ke no Mr. Phineas Gumede ukhona. Kuzokhumbula ukuthi Mr. Phineas Gumede ungumholi wenhlangano yabalimi la ezwenikazi Africa yaziwa ngokuthi Pan African Farmers Association. Namhlanje kuzobe sizocobelela naye ngolwazi mayelana nohambo lwakhe ngoba siyazi ukuthi noma ke zwile ukuthi ke ubehambele amazwe angaphandle kweningizimu Africa. So namhlanje uzobuya ke uzosipha umphako ukuthi usibuyile nani. Inkundleni zokuxhumana ke ungasilandela mina ngolonda mbatha lapha ku Facebook kanti ke ungalandela futhi ke ikhasi lethu @ukhozi FM khona lapha ya ku Facebook. Ngizwe ukuthi ngabe ubani engihleli naye kune njengamanje siqale ngazo ke incingo 0860002437086000247 ithumele ke ne voice note ku 0791639874 siqale khona la ku line 1 sibone ukuthi ubani simtholayo cause sawubona
1: londa mayilonda
0: unjani
1: yaphila mambatha muhle.
0: Ngiyaphila wena njani?
1: Ngikhona ukukhuluma nomthuso wadlamile lesi muntu esibese sengqobeni umaqondani igama sesikulonda asilele bazongena wena nje umuntu usengalelela lelo thezoli ngizihamba kanjani
0: ngoba indawo. Ngiyabonga sibe ndawonye ke.
1: Thank you Londa.
0: Thank you. Khozi sawubona?
1: Sawubona njani mahlala?
0: Ngiyaphila njani?
1: Hayi ngiyaphila sisishama ukukhuluma nosalelo kwaphilezwe nomdlokwasi asilele mayilonda silalele wena.
0: Sisicobela kufalaza mlimi.
1: Noma kanjani mayilonda ngicela ukubonga kube bonke kade bengikuthatha kudabula ukuzwa. Amen.
0: Amen. Selubuye futhi cause sawubona.
2: Eh Londa kunjani?
0: Molo ngiyaphila kunjani wena?
2: Khona kade ngagcina wena Londa ungena kuwe.
0: Wenziwa yini?
2: Angazi Londa.
0: Into zabantu.
2: Hayi isibuyisha i-network wela.
0: Hayi kubungelile namhlanje siyabonga.
2: Eh ukhuluma noSamandla kaNdima. Enkandle mpongozi.
0: Mhm, hayi ngiyibongela sibe ndawonye ke.
2: Eh, hayi ngiphatheke kabi nje welonda ngoba.
0: Akuhambanga kahle.
2: Bangijontjela imbuzi la ekhaya.
0: Hawu, nini?
2: Angazi impela. Bona nje imbuzi manje ngiyabheka imbuzi ayisekho. Hawu imbuzi idlo baba futhi bayithatha ebusuku la.
0: Hawu bakithi kade iyodwa yini?
2: Cha be bekade zilako ufo.
0: Hawu.
2: Sele zezinye ma. Kona umunye kodwa ke wangubane naye bamtshontelena la kosi.
0: Hawu hawu hawu hawu bazibakhohlakala abantu enkandla.
2: Inkomo nje osuyenzeka la impongo.
0: Awu mele nivele nibe yi forum nizothola ukuthi ubalo oniphethe kabi kanjena wazi bakhohlakala.
2: Nomuntu nje oganga.
0: Ngaze kwavuka.
2: Yona nje nje ngiphatheke kabi.
0: Awukho nomkhono nje ukuthi ngabe kwenzakaleni ithathe ubana nizwa lutho.
2: Hayi bese ngakeza. Mhlambe sozwa ngahlala.
0: Ekuhambeni kwesikhathi awu phephisa sengathi ningayithola ke mawukuthi abayidayisanga nge-weekend.
2: Yebo, yebo.
0: Kulungile ke siyabonga.
2: Ukhuluma noSiphamandla wakandima la empongo. Ngiyabonga welonda.
0: Ngiyabonga sibe ndawonye ke.
2: Kukhonzeka, kukhonzeka welonda.
0: Ngiyabonga.
2: Sharp
0: 086-000-2437. Ukhoze sawubona. Molo. Sawubona.
3: Yebo londa.
0: Unjani?
3: Ngiyaphila.
0: Ngikhona nami.
3: Ngikhuluma nobaba wathi uyitwenzele la emashuka.
0: Ah, sisonke ngalesikhathi.
3: Hayi, sisonke i-weekend hayi isiphathe kahle ngoba cha bona sebholeni hayi sidlale kahle nasibonge Sundowns.
0: Siyayibongela abantu bawinile ke bayithatha kintiyebe.
3: Sidlalele ke zolimo ke naleyo ndoda le yethu intshontshelo iyeyo sasazelwa amasela madoda abantu abasebenza baye ukuthatha into zabantu.
0: Hey bakithi indoda enjani nje indoda etshontshayo.
3: Hayi bo ukuvilapha.
0: Hayi baze kwa wrong.
3: Yabonga baba toyjoy.
0: Siyabonga baba. Ngizosasa manje abangaki abathathu abokugcina 086-000-2437 ukhoze sawubona. Molo.
4: Mamthiya njani?
0: Ngiyaphila kunjani?
4: Ngiyaphila ukhuluma nomamazuma kaSimphe ngikhona ngikulalele.
0: Nawe uthi cobela kufalazimini.
4: Yebo.
0: Kulungile sibe ndawonye.
4: Ngiyalungisa nje ingadi yami manje.
0: Utshaleni, utshalani lapho?
4: Ngikhiphe isipinashi manje zofaka ummbila.
0: Eyi, kumnandi kabadla amaveji abantu ekhaya.
4: Siyabonga.
0: Siyabonga sengathi nje ungaba nezivuno esihle.
4: Angiyethemba mamthini.
0: Kulungile ke sibe ndawonye siyabonga. Danko, cause sawubona sithole munye futhi. Molo.
5: Ah mambatha.
0: Njani?
5: Siphila.
0: Ngikhona ubale ngikhuluma naye.
5: Utshela umdlulini la Queen Crownscop.
0: Uyaphila kodwa kuphathe kahle weekend?
5: Hayi hambe kahle kakhulu.
0: Ah ngiyabonga kasibe ndawonye ngalesikhathi.
5: Ah siyabonga mambatha.
0: Danko. Sithole munye futhi sibone ukuthi bani singamthola manje ukhoze sawubona.
6: Oh. Mamba cha umuhle.
0: Uyaphila?
6: Ngiyaphila.
0: Ngathi busu give up ngathi uyasho nje so eyakangibambi kulonto namhlanje.
6: We lonto. Kahle senje mina ngidumi iringi for the ngazi uyajomba nje namuhla ngithatha. Ungathi ngidaba namuhla yakona nje ajomba nje.
0: Yazi wangisukele ngabe ngijombani. Waze wadlala ngami.
6: Noma indaba ekumeko yini ekumeko
0: into zabantu kushuthi
6: into zabantu no abaphephiswe lapha bakithi bathi kubuhlungu ukusebenzela ngemuva
0: hayi kubuhlungu uyacabanga ukuthi ubalile ukuthi una 4 mhlawumbe this year bekuzophela unyaka sena 6
6: uyazi yizo vele zolimo lezi ukufuya yizo zolimo uyazi kubuhlungu emambathi kuntshontshe ngempela kuthi kathi amasela ngempela yini bafowethu phuma manje uzame udasa ama-chips lapha wonke inkana ngezinto zokutshontsha
0: abantu
6: uzozala iy'nkazi zokuntshontsha usutshona kathi ukwenze njani ngowenza isono ngemuva
0: kunjani
6: bafowethu so asizameni ngempela siyeke into engqondo le yokutshontsha icela kungenani noma nginqabeke kungenani
0: hawu ufuye ujove yebo ufide bese afika nje umuntu eyintshontshela
6: hayi lo moya uphele bafethu kubantu kathi sizizwe sinjani ngempela sizizwe sinjani hayi ngiyathetha emsamo ngishisa impepho
0: kuza
6: ukhuluma noFantam Team lapha nejezini kwasithemele emakhana zangozingozi.
0: Kulungile-ke makhe siyabonga.
6: Ngilaleli.
0: Danko. Engibala ngaye-ke nje kamanje ukhoze sawubona.
5: Londa.
0: Sawubona.
5: Yeah, ngiyaphila. Ukhuluma noSipho Gumbi la eHlobozi.
0: Yee, sikuphathe kahle weekend.
5: Hayi, ngiphathe kahle kakhulu neSundowns yabuye yangijabulisa kakhulu.
0: Kakhulu.
5: Hayi, ngijabulise kakhulu indenzele nje ngalala kwizolo ngalala.
0: Ikwenzela iqiniso, yenze kodwa lokhu mina ebekade ngikulindele vele.
5: Hayi, kodwa hayi sonke besikulindele vele ngowaphiliyona i-team lena. Eyaziwa ukuthi i-team enkulu la eSouth Africa.
0: Hawu, bakithi angisazi-ke, angazi-ke lapho kodwa kulungile.
5: Hayi. Ongakwazi lokho phela kufuthi akuyena waletha
0: impakamo impakamo yabantu abaqukile idefe ekhlukileke 20 minutes after 3 isikhathi esinjengamanje kugaba lohlelo okugcobela kufala zamlimi ngizongena kufacebook ngibona ukuthi-ke khona ubani engimtholayo ubani-ke naye othi-ke hashtag cobela kufala zamlimi singene-ke kufacebook sibaqalaze khona
7: silandele ezinkundleni zokuxhumana kufacebook at Ukhozi FM official. Ukhozi FM luhamba phambili.

0: Ukhozi FM luhamba phambili. Isikhondla khondla somsakazo sindize esathi caba. Ungabusanyakaza, hlala no Ukhozi FM.
1: Ukhozi FM luhamba phambili.
2: Inkonzo yanamhlanje kuseni siphathelwe umfundisi OT Dlamini webandla lamaweseli endulinde circuit emandeni.
3: Ngiyanibingelela abalaleli egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Siyambonga uNkulunkulu osivusile. Asho njalo omunye athi kulala siyakwazi ukuthi silala kanjani kodwa indaba isekuvukeni uyedwa unokusivusa. Siyambonga uNkulunkulu ngalokho. Isifundo sethu sikuMathewu isahluko samashumi amabili nesihlanu. Sizofunda nje ivesi lesihlanu kuphela ukuze sibe nesikhathi esanele sokukhuleka simcele uNkulunkulu uma siqala lolu suku ukuthi ahambe nathi. Ake sifundeke badlaleli. Ivesi nje kuphela kuyisifundo samashumi amabili nesihlanu. Ivesi elilodwa nje kuphela lesihlanu. Uthe umyeni esalibele zonke izintombi zozela zalala. Inkosi ibusise ukufunda kwezilayo manje naphakade. Amen. Indaba eseBhayibhelini engifundile ingacisha ukuba yaziwa kahle abantu abaningi. Ngiyakhumbula nje nami ngisafunda usonto sikole. Sasize siyidlale sembatha amashida afanayo sonke sibe yishumi. Bangabonakala abayiziwula nabahlakaniphileyo. Sonke futhi siphathe nezibani. Indaba yayivela mase kudingeka amafutha azofakwa izibanini. Abayisihlanu bengenawo. Bese becela kulabo abayisihlanu ukuba babaphe. Babalandulele uverse 9 laba abanye abayisihlanu. Bathi cha funa ngaseneli thina nani ongenani hambani niye kwabathengisayo nizithengele nani basebeya ke ukuyozithengela wabo kanti umyeni uzofika bavaleleke ngaphandle. Lo mzekelo kaJesu usifundisa izinto ezibalekile ezine esingeke kodwa siziqaphele. Okuqala balaleli uma siqala usuku lwanamhlanje kungubuwula ukuhlala wethembele kwabanye abantu. Impilo yakho uyivumele yencike noma iphathwe ngabanye abantu ungaziphatheli impilo yakho. Kubula ophindiwe. Umuntu ngamunye uyozimela phambi kasimakade. Lima nawe yakhe indawo. Lima nawe yakhe indima njengokwamandla akho. Na njengeziphiwo zakho. Baze bathi abanye uma befuna ukusikhuthaza. Bathi umntwana umezalwa uzale fumbethe isandla. Lokho kusho ukuthi khona fika nakho ukuba azokusebenzisa emhlabeni. Owesibili, ngibukubula bokwenza izinto ngomzuzu wokugcina. Ha, balaleli. Hey, uNkulunkulu ngisasebenza, wayengiphe ukuhlakanipha bokuhambela phambili. Ngangikuthanda ukuhambela phambili okwenzeni izinto. Ngoba ngiyakwazi ukwenza izinto ngomzuzu wokugcina ukuthi kuyingozi engakanani, kuyingozi enjani. Ngakho ngiyakhuthaza ekuseni uma siqala usuku. Funda ukuthi izinto zakho ungajwayeli wena ukuzenza ngomzuzu wokugcina ngoba ingozi yakho leyo. Athi omunye umhlabeleli sebenzani kusemini ngoba mathuba ayadlula. Zisaya kothenga umyeni wasale wafika. Okwesithathu engifisa masiqala lolusuku siqale nakho. Isiqiniseko sokuthi sazi ukuthi izinto esizibonayo azihleli unomphela. Azathi umuye umhlabeleli amawa nezintaba kungcibilikiswa. Ngakho ke esikubukayo nje ngamehlo akuhleli unomphela. Kodwa kophe kuzophela. Athi umyeni qinisile qinisile ngithanginasi. Iphuzu lesine engilithandayo futhi elokuthi sikhuluma ngezintombi lapha ezilishumi. Kodwa lezi zisihlanu zivaleleke ngaphandle. Lentithi kubina ingikhumbuza ukuthi lokho kusho umpostoli Paul kwabasefesu isahluko sesine. Ingikhumbuza lento ukuthi asiwungena ngimsebenzi, asiwungena ngokuthi siyiphathe kanjani. Kodwa kuyoba umusa kaNkulunkulu intombi ezilishumi ezisihlani izintombi zisele ngaphandle. Akubuzwanga ukuthi beningabantu abanjani, besimilo seni besinjani, ubuhle benu bekunjani, ugqoka kwenu bekunjani, kodwa basale ngaphandle obekufuneka msebenzi. Lenzeni msebenzi uNkulunkulu ayifunayo kithina. Ekugcineni ngifisa ukuthi uma siya emisebenzini abanye baye emhlanganweni uNkulunkulu akasiphe isineke. Imisebenzi asinikeze yona akasiphe isineke sokungalali emisebenzini. Ngicizelele kakhulu kuyibandla lika Kristu. Ibandla lika Kristu alingalali. Kulalizwe mhlambe kodwa ibandla lika Kristu livukile. Esithi kodwa nalizwe alingalali. Ake sikhuleke balaleli. Baba wethu ongcwele, ningiyise wenkosi yethu Jesu Kristu. Yise wenkosi yethu Jesu. Dwala lomphefumulo wethu. Mandla amakhulu ezulu. Ubeka ingqole emgwaqeni. Baye emsebenzini abantu bakho. Abanye baya kuma interviews. Abanye baya ko home affairs simakade bolungisa izinto zabo. Abanye baye ezibhedlela bobona ihlobo zabo. Abanye baye emajele menzwethu phezulu bobona ihlobo zabo. Ngibeka izingane zesikole. Ngalesi sikhathi thulisa imimoya ngemimoya ikakhulukazi Nkosi umoya wokulwa bebodwa nomoya wongabahlonipho othisha. Siyakhuleka moya ingcwele thulisa uma bezoqala ukubhala ezikoleni uma bebhala lama examination

0: Asho la onja.
1: Ya choqe.
0: Asu ngamajoqe.
1: Le njengoba panel khale khale.
0: Ayi.
1: Ikushaya uqe ungazi noma ngiye north noma ngiye west noma south.
0: Uvike.
1: Uyayibona lo nje.
0: Vika boys.
1: Sikhuluma ngemali mfethu. Hayibo, sakhuluma ngemali njalo yazi njoba nje sibuya kwizwe nezalo. Lolu daba lolu lwabo kufika. Siyathola ukuthi ke ikakhulaze abangenazo imvumo. Uhulumeni uthi ke usezohlala phansi manje athola ukuthi ngempela aluleke naye ngokozomthetho ngayo le ndaba le. Ngenxa ukuthi kuyabonakala ukuthi hey iningi nanemali esebenzayo lapha ke njengoba ungqongqoshwe zasekhaya nje kade ibeke indaba ubekade khuluma lapha ePitoli izolo esithangameni sabe indaba ngiyakhumbula ebekudingidwa kakhulukazi lona udaba labo kufika abangena amaphepha udokotela ke uLeon Schreiber okuyena ke ungqongqoshwe.

0: Donkey 12 to 3.
1: Zintola ngiyazi ukuthi isikhathi esiningi mangisho izintola ekhaya ngithenjwe ukuthi ziqiniswe. Kodwa mina mbithi kunenye section because ilokisha ngithi.
2: Ngase lokushini wena?
1: Yeah. Oh mama, ibona abagubhayo imigodi emathuneni.
2: Emnambithi?
1: Kuye section engiyishoyo.
3: Never.
1: Yeah, isakhe ni section 2 wasi. Ngiyazi ukuthi mangisho izinto.
2: Hawu mama.
1: No ngiyakutshela ngempela.
2: Hawu mama. Esakhe nje amathuna amlobazane. Yindaba kube kwasi kuphela.
1: Angazi waqala kanje kodwa kuyenzeka
4: amathuna ezakhe nakujwa omama ngoba isizakhe futhi ngoba ikasi kuphela cha thina ngakithi siyazileyo
2: lala ixoxele umsakazi avumelekile ukuqamba mangi uzomisa
1: angithethe nami ngithandisike injila ezweni imangazayo ezenzakalayo manje
5: eh kahle kweni isiphewe ezimdole ngisho lenkomo ngalensisi ihlizwe abantu besifazane ngisubele uxakeke igaya ibu kwenze njani.
6: Njalo ngomsombuluko kuya kulesihlanu
0: ngo12 kuya ku3 ntambama
6: kuKhozi FM
0: luhamba pambili.

0: Shaka mnandi ke Nkosi Malanga umawelele amsana ke nenkosi Malanga yase East Katlehong mfaka velakazi uQuest abeshaka mnandi bathi ngiyazifela ishumi lesithupha emzuzu esele ngaphambi kokubumbana ke ihora leshagalelo nyekuseni sawubona makambo sanda ngena siyazi ke abanye komsombuluko namhlanje kule mpela sonto sibuya kuyona hey e Davenport beninjani kule weekend abantu ke baseliwe ke abanye bathi khona hey ngilalile impela wemthembu ayithemba nyavuka ngathi hawo kona ke so soba thola esibezo nje abantu nje ababili nje bathi ngaze ngaselwa hawe mako na nansi indaba emkamgaba deli lapha
1: uthi ngiyazifela kuba mnandi vi nisathandana sathi hayi ngiyazifela ngawe ake kube nengane angazi lo yangazifela usukushone phi ukuthi niya kufuthande yabona manje useclinic wedwa babula in wedwa namhlanje akasekho lo noma usesibhedlela vele ulindile lemambana yisekho
2: avungena liqiniso
1: uyayibona
2: ngibengena liqiniso
1: uyibuza ukuthi umuntu lo nobeyifela kodwa ke kulungile umgabadeli anganombephika yini umgabadeli indaba yokuthi ukuthi akwazi ukwenzeka ukuthi ngize kuwena sengiphethwe u3 wami noma u4 wami wena ungenayo
3: imuphi umdlalo webhola waqala ngo 3-1 iscore
1: kodwa kunina uma ngabe nina ingane ezintathu ezu4 ezu5 mina ngiya kuba ngathi hayi bekufanele ngizoshada nawe ngingenayo
0: Ngingena ngani? Nami
3: ngisafuna ukuba ubambo lwami.
0: Wena ubambo lwami. Bengisabhakazeka nje.
3: Kodwa ngithi ngiyafika seku 3-1.
0: Awu ngeke.
3: Noma 3-0.
0: Ngeke. Mina nje bengisabhakazeka nje ngoba sekuno 3-1 nje.
3: Yangcono mhlambo yeyo Rosa nga right. Hey 3 ngeke.
0: Sizosala singcimeziswa ngaphela labo phela imama abasangifuli. Uwe ke manje osele nami.
1: Cha inkinga yami nami ngangizifisela ukuthi ngifisa ukuba nengane ezimbili.
2: Ngibe no 4.
1: Uyabona noma no wami ke u 6 ngiyafanekisa. Ngimisele ngithi hayi ngiyokwenza kanje ngizofunda ngenza ukuthi nokuthi okay sengihlelile kahle ngashaya insurance yami kahle ngabonto. Uma ngaba nezingane ezintathu ezimbili hayi bazofunda. Oh bazo yabo zonke lezi. Ha manje kushuthe sengina ingane ezu 8 ngingalindele.
2: Hayi ngeke guys. Hayi ngeke bafuthi. Usekhathe nje wasikwa nje uzothi eh nakhoka.
1: Nakhoka. Kade tesikelwa.
2: Kade wasikelwa.
1: Uma ngithi ngiyatefa ikinto
0: mawubambo lwami ngeke.
2: No was touch washo njalo kuyena.
0: Mawubambo lwami ngeke.
2: Wabo still umshiya.
3: Kodwa ngingakufakazela. Ukhona umuntu engimazi. Mhlawumbe unengane ezu 12 kodwa ezu 8
2: zama
3: first born.
1: Yebo mina ngazi omunye zina ona 6 ama first born owesifazane. Ama first born kubantu besilisa. Uyena
2: 12.
1: Ngathini? Ibona abantu besilisa abathi i first born yami.
3: Umakabani
1: bonke bawu 6 bonke bathi ngaphansi ngibe nezinye ingane ngaba nengane nosimaka uyayizinto ngisho 6
0: isikhukukazi esimajwele ke le
3: abaqhubeke bale kubethi sigcebs
0: ishanje iyachamze awu madod
1: mana ke khuluma iqiniso sigcebs awunayo umntwana
2: yeah
1: umuntu onezingane ungashada naye
2: ngikwazi
0: kodwa uyahleka la
2: ekhaya bazuthi
1: ngeke uzukwazi
2: usekuphela iminyaka engaka
0: ake sambeni bafetha sorry nika majita makambo nendlozi lapho kanti usigqebisa akasezi
1: singenza kangcono kodwa nasiyazi
2: mhlawumbe akasekho emhlabeni mhlawumbe umama
0: uyayifuna kodwa ingane
1: ngithi mina usigqebisa ingane phela hawu angazi phela uyena usigqebisa wazi
0: ingane kodwa uyayifuna ke
2: angakazi
1: phela usabheka ukuthi umuntu right na
0: asambe sothola
1: akujayile akuphuthunywa akukazelwa bakuzwe inganeni sonke sasinganazo saba ni ngoqala ngokuqala ihlepha uthi umshwalense uyofunda kanje ayikakafiki njani ngayo usayicabanga
0: akoda kusa isizincane kanje lokho iyodlala lapha
4: Sawubona vini nomroza igama ngusinewa kathabete ngifuna ukuthi bonke abantwana ababhala matric ke baqalayo kusasa babhale kahle ingane kadadewethu lapha yana uwandilwa kamasonde fryhead kube ingane kadadewethu ualwa wakadladla kwahlabisa ufunde welabasha kube ingane futhi elama indoda nayami uNolwandle wakakhambula ofunde Rich Park College ngisi nje ababhale kahle ngencwadi kaIsaya 41 eqinisekisayo ukuthi abangasabi uJehova nabo nabo ke ngisho njalo ukuthi abangasabi uJehova nabo bona nje uma benze iparty yabo bafunda ngoku understanda bazobhala abakufundile and bazophumelela impilo iseyinde ke after umatric abayibambe iqini ngiyabonga
0: Abayibamba iqini impela ngoba impilo iseyinde ke mawuqeda kumatikuletsheni bakithi ke iqiniso lelo ngoba ke impilo ke isuke isazoqala ukuthi uyimele ke manje uzama ukulwa nempilo kulungileke esingakayivali nje emroza wiziya ke sambe siyozwa ukuthi ke bathina abantwana bethu mangabe bethi nje cha ngaze ngaselwa hawe ma ezinye zezinto ozobhekana nazo lezi mangabe usuqeda umatikuletsheni
5: Trent Legal ungabhekana nempilo wazi ukuthi uvikelekile amaplana wabizi futhi anecover yembangu yabathengi ukuhlukunyezwa ngokocansi ezemsebenzi okuboshwa ngokungemthetho nokuningi ithimba lethu lezemthetho lilindele ukukusiza amahora ang-24 ngosuku thola ikhava yezomthetho namuhla SMS ukhozi ku-44789 ku-44789 iClientele General FSP egunyaziwe kanye nomshwalense ongewona wempilo imbandela iyatholakala online kusebenza amanani ajwayelekile
6: Ey baba, usakhumbula ukuthi ishumi lenamandla kanjani?
7: Yho,
6: dala ngeshumi lodwa lensimbi, wawenza ukuningi.
7: Ngeshumi mfana, udlala kabili kuma video game.
6: Masterpa.
7: Ngeshumi wawudusuthe.
6: No Moscopas. Manje ishumi alsena power.
7: Aish, RIP no.
6: Kodwa ke ishumi lise strong, uyayithola inkomishini.
7: Yona.
6: Ye recovery mfana kithi, le value pack yayo engu 800 gram ikwenzela inkomishi ezingu 296 ze coffee limnandi ngemali engaphansi kweshumi inkomishi.
7: Hayi wena.
6: Yatshela, i recovery ikunika inzuzo ethe xaxa ngaso zonke isikhathi. Iphuzu lokuthi ngaphansi kwerandi inkomishi lisuka esilinganisweni singu 2.7 gram ngentengo encinywayo yokudayisa.
1: Ah. Usekani wevidi.
0: Hey, ngitshela umlaleli,
1: ngitshela umlaleli ngoba angithandi ukuthi singene emoyeni sesihleka umlaleli
0: akazi. Akazisihlekani. Eh. Into eniyikhulumayo la ngemuva ukuthi ene le ndaba eniqinqeda kuyixoxe le yokuthi thina mase ngine ingane nga 4 nga 5.
1: Eh
0: bese ngiyolanda ke oyedwa ke ongakabina ngane nesengifuna ukwenza inkosikazi.
1: Yeah.
0: Eh yathi aw aw aw aw lona. Oh. Avelo wamkela zonke zonke. Thatha wonke amaqhona mo wamkela. Wabafaka phansi kwekhwapha lakhe.
1: Kwenze sina. Esogcina. Yabona kuyashadwa lapha nakade usemshadweni nje vi. Uphethe uhlele emshadweni.
0: Yebo.
1: Kuthi uliphathe kahle ngendlela isimanga.
0: Hawu siyabonga.
1: Kodwa manje phela isukulu ama sekuthi uyabona nje inkosi yami hawu sifikele omunye la. Hawu uyazi ubhuti unezingane ezingu 12. Wayimukela zonke. Hayi umfana kwangena umfazi. Hey bakwenze sina isogcina.
0: Hamba emhlangeni. Mm. Eyothatha owethu. Ongakathini
1: ufuna ngavunyelwa nje umuntu onezingane
0: yini lapho inkuzimala ngishango 6
1: ne ungeke ngaze ngaselwa
0: hey wabantu bam ngicela nifundeni lapha kwenzela ukuthi ngingabhekani nalezi zimo ezifana lezi zokuselwa nje kwakhona nje kukodwa ake sizwe bakithi oyedwa nje uzothi ngaze ngaselwa hawe maka umsombuluko namhlanje yini kwenze njani
8: ngaze ngaselwa
0: 086-000-2437 086-000-2437 Kona man now cause the breakfast is on. Hello.
9: Yebo mchengu.
0: Yebo kunjani futhi?
9: Siyaphila njani?
0: Siyaphila.
9: Umeni ngobese lona ngilaye ngokuthi sigodisa zongane ngithethe ngaze ngaphela.
0: Kwenze njani?
9: Ey, bengimele ngivuke ekuseni wezi. Ey, bengimele ngivuke ngiyogubha into elezi. Ey, hey, angifelanga kanje
0: lebe. Uyogubha into elezi.
9: Uyogubha into elezi, sisi.
1: Umashini. Ngikhona mfethu ngikulalela nje ukuthi ngo uthe ngwa kangobese.
9: Ngwa kangobese impela ngoku indodana kamalahle.
1: La ngoku ngibona ngotshatha la utshatha uthi angikutshela ukuthi gede wengobese kuselo ngobe.
9: Ah usuka damage mathosa.
1: Uthi uthi damage lapha kangobese kusala ungobedwa manje. Kulungile mfethu siyabonga. Kulungile ake sibheke omunye sawubona ekse. Ngaze ngaselwa wemakazi ubekwenze njani? Yep.
9: Wendo.
1: Yebo baba.
9: Sanibonani nonke ngibingelela macucu njengokuyaresa aphele isilomo sokukhulu.
1: Awu pakethe njene njene khoyi njene isilomo sethu nje.
9: Akekho uphuma ngelethi ukuyaresa.
1: Awu bakethe. Ehhe.
9: Hayi isilomo ngane ngiselile ngibaphe mnambi ke sathumbe manje ukuthi ngikhulumayo.
1: Aha. Awu bakethe. Siyabonga.
9: Ngibonga kanjani lelila ngaleli futhi bekhona ngiyemnambi kodwa ke ngibona ukuthi sidlule ke manje. Kithe sathi wo wo awu yangithiya kulungile sengiyobona sithatha ke ngibonge.
1: Awabonge bakithi. Siyabonga mfethu ukuthi nithanda uClarissa siyabonga. Usigqebs wethu bakithi nje sawubona.
10: Manje ukuphi la ukhona wena? Ngiyaphila basakaze.
0: Siyaphila kunjani?
10: Ngiyaphila, hey, ngaze ngaselwa nami namhlanje.
0: Yini, kwenze njani?
10: Hey, izi-stress zomsebenzi.
1: Aha.
10: Kule mboniso kuyo, hey, i-stress bakhela ukuthi sisela, kulaleki ukuthi lalese kuza.
1: Embonini mfowethu, ngiyabona.
10: Ngiyabona ukuthi sesimrozo uduma lo.
1: Ehhe, imboni yokuthutha mfowethu, hawu ngiyabuzwa mfowethu.
10: Undaba ngilanda sengiseliwe yangivusa, sengigeza ngiyagijima lando okhongolose.
1: Ah, mfowethu, hayi nokuhle mfowethu, siyabonga, siyakuthanda bona. Ya, nazi yake ngaze kaselwa wema, siyaxolisela futhi nakumphathi wakho.
11: Ngaselwa wema.
0: Dali.
1: Ya.
11: Angilalanga umakhelwana ngimazi noma uthunyelwe izimali noma uthole imali angaze uyithole ubhizi pemu kwazalala ngo-3 ngavele ngajumeka
1: kodwa lo makhelwana
11: onjani
1: uyazi leyo mntu uyazi lo makhelwane lana
0: pengu pengu
1: hayi kodwa bakwethu kodwa awukwazi nokubiza amaphoyisa uyazi ngizofika nosigqebs lapho khona into azoyisho nje eyodwa iyovaleka leyo ready thulithi du uyabona usigqebs uma ngike ngamphatha hawu izinto izihambi
0: nje ngilwela uyena pengu pengu ngiyayazi lo ngoma suka hey
12: uNkosi breakfast
0: bathatha mbroza wizi sizo ukuthi khona bani ke la Kose ekseni sawubona.
13: Uyazi ke ngivuka abantu bexabene ubaba nomama kuthi abazwene kahle. Kodwa makhe kwangena mina uthole befikana umnye moyizela bese ungibheka yini ungibhekani.
14: Uvini Thembu.
12: Nomroza Buthelezi.
1: Ungibheka nomnathi ungibheka wena ungibhekeleni wena nje ungibheke ekuqalaba vele bahleke mfethu.
13: Ngikubheka ukuthi nawe ubhekile.
0: Aw bantu.
13: Bese manje manje bese kushana ngithi izimancama ngesifiso.
0: Ah suka.
1: Siyathobeka kakhulu.
0: Yamnandi le.
12: Ukhosi FM. Luhamba phambili.
0: Bengu, bengu. Ayi ngiyakulala vele kana ngakugaga kho.
1: Lutho.
0: Hayi.
1: Xaphisi. Hey bakwethu.
0: Hey bonda, indaba limini lapho limpompo
1: lapho. Sabe izingane ni forum noma nje igenge on neighborhood.
0: Izovala lento.
1: Eh athi uthi hayi wabhalela i group yini ukuthi webankhelwane. Nakho phela ke sibize namaphoyisa.
0: Aw madodhe.
1: Yebo into enjalo.
0: Akusenani ke siyabonga kakhulu ke sithembe ukuthi ke iviki lakho ke nomsombuluko wakho kuzoqale kahle sakunikeza umfutho ofanele ngathi ke yonke into ihamba kahle usuku lakho namhlanje ke neviki elisho siliqalayo akhanye bakithi zonke izinto zethu esiyidingayo sibuyele kuthina abanikazi bazo onke okuthiwa cha kuhambe nesikhonyane kubuyele kuwena into zakho ikhanye zibe zihle sanithanda ngendlela esimanga asiphinde senze njalo ke kusasa
1: mina ukukhumbuza nje ukuthi insuku zu 23 singamashumi amabili nantathu eyisele ngaphambi ukuthi sifike lapha kumhla ka 4 November la isobe sivota khona umatric kaubhali awuvote iholiday nakuwona ngomhla ka 4 kodwa ke umhla ka 3 nangomhla ka 5 baqhubeka nokubhala uyacabanga nje mfethu uthola ukuthi ke ikhansela lingaze nilibone nangamehlo angaze libize ngisho imeyi ukuthi ayizofika ivakashe mhlambe kuyikhansela le ward sekuyisikhathi sokuvota manje yabona nje ziningi inkinga eziya sibhekana nazo kodwa ke futhi ke ziyafakwa njalo nezicelo lezi ikhethekile mhlambe umuntu kungenzeka ukuthi ke une disability kuningi nje akwenza ukuthi mhlambe agcina ngakwazanga ukuthi afike esikhungweni kodwa uyakwazi ukuthi avotiswe ngandlela thizeni buza emahovisi kwa IEC
0: Sentenda love sinishiya ezandleni ayifuthumele ke Lady D Jabulu Jule no Khosi FM baba oh nangu focalistic uncle waffles Sean music but a two spin jikelele

Yabona ekaduzwa la ingoma sikune yawo nabethi show me the way kanti ke makuswa lapho kade kushula Oros Luthuli noSicelo Gowane kanti ke na indaba sasingena kuyona ke tea time njengamanje ngiyasu sondela emlalele duze ngoba nawo zoba ingxenye yayo njengenjwayelo I tea time yethu nango kosibhalele la uthi ke mamdudu ngiyethemba uyaphila ngibhekene nenkinga lana uthi ke ngibhekene nengwadla la engingayazi uthi ngizoyithini uthi ke ngingowesifazane oneminyaka engu-47 ngishadile nginomngani weminyaka esizwana naye kakhulu futhi esixoxa yonke into naye ey yabo umuntu nedasho njengavane ngizuxega amadolo umuntu esathi nje sixoxa yonke into ngithi we ingabe iyaphike le ndaba nkosi uthi ke umngani washonelwa umuntu akade ethandana naye ngokudabuka ke ngamsondeza kakhulu ngathi akasivakashele isonto elilodwa aphumuze ingqondo wafika sahlala naye kwaba kuhle kwaphela isonto wahamba inkinga iqala uma sezizela kwami impela sonto zilandelana ngibuye emsebenzini esegcwele indlu ngenyanga yokuqala anginakanga kodwa ngokuhamba kwesikhathi ngamuzwe emoyeni wami ukuthi hayi man hayi ngeke uyaqhela kimi kodwa usondelana kakhulu nomyeni wami ngake ngafika umngani ekhala umyeni wami emduduza ngadinwa kwathi angife ukuthi ke yini esemncikisa esifubeni ngempela yini emncisa esifubeni somyeni wami mase ngiyibuza indoda ukuthi bese kwenze njani sebeduduzana wathi umngani wami uvele wabihlika njengonakele lutho indoda yami yasicabanga ukuthi umngani kusho ukuthi ukhalela indoda yakhe le engasekho uthi ke lapho wasenze wabona okay kuthe ngokuwumgqibelo ekseni ngibuza indoda yami ukuthi ingathanda ngiyenzele i-breakfast enjani yasho yathi ke yona uthi ke uthi kwavele kwananela yena umngani wami he uSiyanda uthanda iqanda elinjani washo ukuthi nje yini ayithanda i-breakfast uthi ngava I lost it ngadonsa isikhiye semoto ngahamba ngabashiya we usabashiya nkosi gahamba ngabashiya ngoba lento inginika isithombe sokuthi umngani useke wamenzela umuntu wami ukudla ngoba usho indlela umyeni wami alithanda ngayo iqanda uthi ngacikeka futhi isimo asikho sihle la ekhaya kusukela ngalelo langa kuphindanga kwamnandi kahle uthi ke ngiyayisola ngokusondeza umngani wami ngimsondeze impela eduze kwami Ikhona into abayakhayo nomyeni wami. Sengiyayibona lento ehlalishiyo ukuthi awukwazi ukuba nabangani abasingile ube ushadile. Angibathembi bobabili. Indoda nomngani angibakhulumisi kumanje. Mamkhoza, ngiyithini into enje? Ngiyazama ukuyiziba kuvele kukhuphuka igwebu elingilethela isicanucano. Ngidinwe kakhulu kunaqala ukuthi bangenze isilima. Yazi ngiyamhalela lo umlaleli ukuba khona bese sithi ukubuza lapha yezwa kodwa kunani noma ngizobe ngiphosa la kunina abalaleli abantu abazaziyo into abayicupha ikhala ngishinjalo njengamanje

0: sekuyahlangana konke nje manje ke sithatha abalaleli sisibathini sawubona tea time sawubona
1: Umkhosa
0: unjani
1: Yaphila mawami ukhuluma nomkaso akamtshali wahlabisa empanzakazi ma already
0: Yebo
1: uyabona nje ngoba akasakho akasabakhulumise bazwala kahle umuntu esifazane ubanika lonke ke ithuba manje lokuthi lokhade befuna ukukwenza bekwenze kahle ngeke eduze kwawo
0: Yabona. Nana uthi usahleli kwakhe njobe thi abamkhulumisi. Abamkhulumisi basendawonye yini?
1: Kubasendawonye bamkhoza kuyacaca.
0: Hawu, nayinda.
1: Ukubuyini ngabe uxosha lomuntu emzini wakhe kuphela tu.
0: Hayi bo. Usambekeleni ngempela.
1: Usambekeleni. Uyabona lana basazi namaqanda adliwayo.
0: Mhlaba umnye njalo okucaca ukuthi mengathi uyamxosha ngathi wenzani. Mhlaba ayibe endlele ukumsola kaduze.
1: Umama uyodayisa ngomendo wakhe uyawudayisa impela.
0: Hayi ngiyakuzwa ngiyabonga.
1: Yena nje akahambe ekhaya exoshela umuntu lapha emizini wakhe ehlale nomnyeni wakhe. Ngoba ngibona ukuthi abakhulumisi nje ubanikeza ithuba lonke lokuthi beqhubeke behlele umshado abawuhlelayo.
0: Eyi madoda siyabonga.
1: Uzophapha makuthiwa ngiyawushaya umamkhosi.
0: Awe ma. Hayi
1: siyabonga mamkhosi.
0: Okay. Hayi asithathe omunye ke tea time.
2: Hello. Mamkhosi.
0: Hello.
2: Uyaphila ma?
0: Hayi ngiyaphila bandla nina njani?
2: Hayi siyaphila la nambithe zakhe noma mkhosa uhlaleleni lo mama nenyoka endlini.
0: Ufuna umfowabo nje ofika amgqavu laphume nayo umfaya emotweni athi asigodi kuba ngisayazi indaba yakho. Manje sengakafanele siwuhlibhize umshado kodwa kuyocaqalwa kabusha kubona kulungiswe lesimo.
2: Hayi wemamkhosa nje nandi lo umakoda akakhiphe lo mngane wakhe ngoba uyinyoka. Usuthi nalendoda vele sebe akusela ukuhlukana kwabo emamkhosa basebeyokhubeka nje emakhonini basebeze baqala ngiyabonga futhi impilo.
0: Okay bongani. Hey madoda, mlaleli ake ngizomunye sawubona.
3: Mamkhosa.
0: Hello.
3: Nijani?
0: Hey siyaphila.
3: Hey siyaphila ngilandza babethi bakithi ukhumana noLunga noJambo Jingwe lapho wana ngoma sithema nje ngaphuma ngihlezi.
0: Yebo.
3: Emamkhosa kodwa hayi umuntu esilitha uwehle kakhulu bakuthi ngathi ngiyabuka nje.
0: Hawu.
3: Umntutiza kanjani nje omunye umuntu ezembeka esifubeni.
0: Uthi uvana waphahluluka nje wakhala ukhona into eyenzekile.
3: Hawu ungayiphahluluka kanjani ikuli phe
0: ehlangana. Nakhona umncikiseleni wena.
3: Hawu bakithi hawu ngene.
0: Ukubambe amaketango yini.
3: Ayashiyo mafiko dai kanela hayi. Urongo tu ndisilise kodwa ke yena na waba oba wiki lokhu na umama waba uthi uthe na ithathe umngane wakhe emsonweni eduze ngeke nje wabona ikhanda ukuthi hayi uzokwazi ukungena endlini kanje asithe singoda nje umbono nomsolo ngathi ngiyabonga ukuthi wena mkhosi ulonge njalo uthenge amen
0: ngiyabonga uyabona nje yebo yebo oh sim lokhu zero sisithatha umunye sawubona
4: Mamkhosi njani?
0: Ngiyaphila njani wena?
4: Hayi ngiyaphila sithi sokho. Ilofisi lona owaganga kakhulu. Ungathatha kanjani umuntu ethi ushonelwe indoda yakhe umlethela khona wena nendoda yakho? Hayi waganga kakhulu sithi. Yabona nje manje ayikonakele kakhulu
0: yena
4: ngokuphelani. Akaxoshe kodwa lo sisi lona kwakhe kodwa kuyafana ngishangamxosha ngoba vele bazohlangana la bazohlangana
0: khona.
4: Ngiyabonga mamkhosi ukhuluma nethembi impilo kodwa ngilaye emaploria la ngikhona.
0: Uphile sando sami.
4: Ngiyabonga mamkhosi thank you.
0: Angithathe omunye futhi. Tea time sawubona. Hey ngiyaphila wena njani?
5: Nami uyaphila ndilekhona.
0: Yebo.
5: Bakanduli msongo mfanzo phakathi kwabantakazi.
0: Yebo yebo uthini?
5: Hayi ngizizwile indaba lofisi lona hayi ngizizwile isayo noma manje ukuxoxa yonke into ngayo hayi umuntu wakhe
0: ukuba nje lo mama khonto abeyenza ngabe useyisho zonke
5: ngaphesho yonke into manje futhi ufuna ubadedela futhi
0: yo
5: ubanike ithuba
0: cabanga uthi nje isikhathi emtshela ngeqanda uthi ngadinwa vana thathwe emoto ngasuka ngapha usabashiya
5: uyabashiya ufuna sale mphekele iqanda iqanda elithambile
0: yey aya ngiyazi
5: ya abona baba
0: thank you tea time sawubona
6: mamkhosi
0: yalo
6: Hey, ngathi ngiyaliphuza into elangihisha mamkhosi.
0: Umphume into.
6: Elangihisha mamkhosi, hayibo. Usazi yena ukuthi umyeni nomngane wakhe udla into enjani usekwazelapha. Ha, mamkhosi. Hayi, lena unesobala mamkhosi, ayisobala lena.
0: Ezenjani?
6: Manje ngiyakhala ukuthi umshiye ubashiya kanjani manje. Hayi, hey, nkosi yami, naye wayithasiza, hey, kodwa
0: wathatha. Enzenjani? Akhiphe lo. Ahambe.
6: Akakhiphe lo wesifazane yena angavumi umuzi wakhe ufe.
0: Athi uyavuthi ubaba avuthe moya ukuthi mlandeleke funa umlandele ngoba uzothini phela manje hayi hayi hayi
6: yena akalwelitha umuzi wakhe alelo umuzi wakhe akazwakala umngani noma phela bengaqhubeka kodwa nje akazama yena ukwakha umuzi wakhe awuvusa ulungise ngoba manje nakho ngathi kuyabhimba ngesimanga sakhe kade ethi uzama ukusiza
0: ngiyakuzwa yebo
6: ayi madoda umkhosi ngibona umpuma wakho masizwe
0: ngizokuphendula esikweni leke thank you pume Hey, City Tea Time, sawubona.
7: Mam Lady.
0: Hello.
7: Uyaphila mam?
0: Hayi ngiyaphila bandla.
7: Ngizokhuluma nophekeleza lemoto.
0: Yebo.
7: Yabo mam Lady lento angazama ukumqhelanisa ukuthi mhlawumbe akhiphe lo sisi amkhiphe ngaphandle. Kodwa indoda isengamlandela lo sisi. So into engamluleka ngakho ukuthi azama ukuchela ngoba indoda isifikisinikele kulo sisi.
0: Avana qhele.
7: Aqhele
0: ngoku. Angaza afiswa afice amathonsi abanzi.
7: Yes, angaza hetheke kakhulu ngoba le ndoda futhi ngoba isiqalile nje yayenza lento phambi kwakhe.
0: Ayisezwa umshini.
7: Kodwa futhi okunye okuzayo endodeni bazohlukana noma bazoxabana naloyana kulilo eseqhelile.
0: Lesebuya
7: ezocela iphisi futhi angazi ngoba sekuyena ukuthi uyamxolela.
0: Noma cha. Wazi uqinisile ingoba kusenesibukeli mase kusuka izibukeli bogcina sebexabana mase
7: sisukile
0: yo
7: wazi
0: wayibeka kahle baba siyabonga
7: thank you ngiyabonga
0: hayi sithukelula isikhathi ke namhlanje sithi tea time sawubona
8: mamkhosa niyaphila kukhosa
0: siyaphila njani wena
8: awu siyancenga nkosi yami la esikhothi webhizi usiphawa kanzotha
0: iyacela
8: so mamkhosa yazi kwesinye isikhathi ukuthi uyasiza kanti usuyigwaza wena ngowakho Ay inzima impela nami yazi bengathi mina ngumbono wami usisa akaphume yena angaloke balandela ngoba yabona indoda vele noma engathi uyalo ukuthi usisi abuyele emizini wayo already indoda angeke vele isahlukana naye
0: ngiyakuzwa futhi ngiyaphela siyahambe kakhulu lento ihambe kakhulu
8: kakhulu mamkhosi
0: hey ngiyabonga baba stanke
8: all right danko
0: Thank you. Cabanga mangenzeka mbuzo baba lo. Aya ngaphikalale ngomhlanje. Ebe ayenze ethi sibe uzozo wesilonde ngabuthi nje. Hayi, impela eh ngiyabonga ukuthi ungibuza ngisaye sengikhuluma iqiniso. Oh, ophika. Ake sithathe komunye sithi ke tea time sawubona.
9: Sawubona ngomlethe njenga.
0: Siyaphila njani wena?
9: Siyaphila mama.
0: Yebo.
9: Noma bengithi angifuni sengithi angifuni nazi lezi zizimbile njengamanje.
0: Oh bandla.
9: Olokuzalo ubantu sefala lo
0: wazo uzulu
9: nayi ngeke bamlahlisa usisi
0: uthini wena
9: usisa kajulu usisi ushadile
0: right
9: ushadile usisi akwazi ukuthi ashiye indoda yakhe nomuntu aphuma alathe umendo wakhe
0: khuluma usekhona umlaleli bengisathi ngifuna umbuzo ukuthi azagayela ibhodlela ehleli angisho ukuthi ngithini kodwa ngithi umuntu angasho njalo athi angisho ukuthi kodwa ngithi uthi sibo usekhona yini cha unqamukile ngempela kodwa ke ubebeka lokuthi akavakashile la ushadile so ngeke avana phume njengena aphuma ngena hambe ey ngiyahalela ukuza umlaleli nomakhosi ongaphendula lento ukuthi uthini aliqeda ukusho umlaleli owakumbona uthini iya unjani
10: Yaphila njani mama?
0: Uthini ngalombono esiqeda ukuzwa?
10: Kodwa ngihlala ngiyikhuza lento mama khoza uMajola lo.
0: Iya Jola.
10: Ngihlala ngiyikhuza lento ukuthi abantu abayeke ukugcongolozela ngomoba.
0: Okay, kanjani?
10: Uyabona uma ugcongolozela ngomoba uhamba ilanga lishisa, uma ufika phansi kwehlahla usukhathele uyawudla. Lo baba lo ugcongolozela ngomoba. Njengoba enomngani womuntu oshonene. Kuzokuhamba kuhambe ngelilanga abona ukuthi ayikhona lona ngathi ungifanele ukuthi ngingaphilisana naye kwayena lo mama uvuma kanjani ukuthi ebe umngani nomuntu wesifazane Yikho ngithi mamkhoza indaba yokuxongolozela ngomoba le ayilungile. Ngoba masukhathele uyawudla. Yabona bese esele umngane naye nje uzogcina esekhandana naye. Futhi nje hayi ukuthi uzogcina esethana naye. Kukhona okukhona phakathi kwabo kunje basihlile.
0: Eh simnandi sizulu uqongolozela usho ukuthi uhambe dondolozela ngawo umoba azothi meselambi lavana udle wona lo hoyi ayi
10: azila udle wona lo umoba lo wathongolozela ngawo mamkhosi lo ngisho impela
0: hayi qedile ngiyakuzwa onezindlebe makezwe ayike ngiyayivala ke la siyabonga kakhulu imbono yahlukene siyabonga siyabonga siyabonga
11: Johannesburg. Sithole ku 91.5.
12: Njama nje unandi kakhulu khona uKhozi FM
11: noma ku SABC Plus app. Ulalele uKhozi FM. Luhamba phambili.

0: Shonjalo kulira uthi ke eduze wami.
1: Indida.
2: Sesifamisa acela ukhule manje ngokumqondo ngeke.
3: Ah, andisamazi manje ngoba nakho khonthabani.
4: Anikaze ningitshele kodwa ukuthi kuhamba kanjani esikoleni namhlanje.
0: Uthi sho mngomeni lo thisho sanda kufika la esikoleni.
5: Toli.
1: Lona umdlalo osiqhawqhawo esubhalelwe uSimpiwe Jacob Gumede sawuthulelwa emoyeni uKhozi FM. Isiqephu samashumi amabili nanye.
4: Wesawu njalo lesinguphi ngempela isidingo salento oyikhulumile?
6: Ukuthi yangixaka nje mina lento ma.
4: Uxakwa yini sitha?
6: Ube ngasenzi la ekhaya uthoko. Khona manje useza ngoba nakuthi abane ngasekho.
4: Hayibo.
6: Ma.
4: Bekufanele ngeziyini?
6: Lalela Thabi. Uthi ukuhamba la umuntu olanda umazisi wakhe warawara kwasho kwacima. Wahamba ijuba lika nowakhe. Emva kwalokho kwashona Thabani. Useyabuya ngoba nakhaza uthi akekho uThabani ozolokho embelesela nge-ID yakhe.
4: Wesitha, awungitshele ngani yami? Uqonda ukuthini kahle kahle?
6: Hayi. Hayi angiqondeli utho ma.
4: Uthini pho?
6: Hayi, lokho engikushoyo nje kunjengoba ngikusho nje. Uthi usezenza umuntu odabuka ayoke manje uyadabukisa ngoba nakho uThabane ngasekhe emhlabeni sezenza ke manje ngathi nje umsulwa ke manje ngoba enza kanjena nje ma wena ufuna sikhole ukuthi uantu wethu ngempela
4: wena vele vele utho usumbiza ngegama kuyimanje
6: utho kuvele
4: futhi yazi ukuthini wesitha yabona nje yonke lento oyikhuluma uma ngathi mina ngiyayiqonda noma ngiyayizwa ngabe ngidlala ngawe mntanami angikuzwa mina ukuthi uthini kahle kahle
7: hayi cabanda nami ngeke ngabe ngiqamba amanga ngithi sithanga yakuqonda ukuthi uthini ungezi kwakhe ngempela kuhlangana lokhu antu wethu
4: awumbuzi
6: hayi bo kokuqala nje wena Thabi ke nje futhi ngeke uze ungitshele into oyishoyo hawu yini ebedala ukuthi angezi la ekhaya ngesikhathi uThabani esakhona yini ngiphendule yini
4: wabona nje ukuthi uThabani wamphoxa kanjani uthoko mhla igcina ukufika lana
6: hayi bo ma wayengaqali nje wayengaqali nje kumphoxa ngoba njalo nje mayefikile la ekhaya kuyenzeka nje lokho ade kwenzeka yini kutshintshe manje
4: cha sithanga yakuzwa vele wayengaqali kodwa ke ngalola usuku phela uThabani wakhuluma kezo kwadlulela ingane zami kwadlala
6: awu kade nje aqala nje kumphendula noma kanjani uthoko loyo ungathokozi isifuthi kodwa wayefika nje la ekhaya wayiqhubeka efike la ekhaya futhi ekuhambeni kwakhe nje la uthoko wayeyomuntu osazobuya la ngoba nakhe sahamba safuna ukuthi eyofuna le ndaba ye-ID yakhe hawu uke wakutshela ke ukuthi uyayithola leyo ID yakhe noma uye wenze njani uke wakutshela
4: ubezongitshela kanjani sithakushoniwe phela la ekhaya Noma wena ukubona ukuthi sona isikhathi esi right ukuthi ngingakhulunywa lezo zinto.
6: Oh wena mange usayibuza.
4: Cha, ngeke usayibuza. Cha ngani yami angishongo kanjalo sitha. Uma isikhathi sesilungile siyobuyela kulolo daba.
6: Hey, ngiyaxolisa ke.
4: Akumina sitha umuntu okufanele uxolise kuyena. Kufanele uxolise kuanti wakho uThoko ngoba uyena nomonile.
6: Ngizozana ke.
4: Awuke kufaneleke ngani yami?
6: Hawu, usunayo manje ni number yakhe?
4: Ehhe, nephela namhlanje uThoko unginikezile inamba yakhe. Nayi, nayi number, mfonele.

0: Azi le ndaba kaShansi le ayingikhululi kahle emoyeni. Azi abuhlungu into ehlalela uma wakhe. Asilele igwala lendoda lavele lakhetha ukubaleka nje engabe libhekana ngqo nazi inkinga zalo. Yazi uShansi uthe uma ekhuluma lento ngavesene ngacabanga udadewethu uThabisile. Hayi ngeke kumele baxwayise. Udadewethu angasithole sesisulu sento efana nale. Awuthi ngifunele ekhaya.
1: Hello?
0: Ya, ya, ya, sa. Lalela khona ba e-dining room. Uthi uthi bengifuna ukwenza isiqiniseko sokuthi akekho umuntu olalela inkulumo yethu ngale lololu ucingo.
1: Hayi kuleka khona umuntu. Usumfonelile ukhethewe?
0: Ma cha bengingakamfoneli kodwa phela ngisazomfonela.
1: Yini uventshwe yini manje?
0: Bawu futhi ngicela singakhulumi ngalokho njengamanje. Lalela khona into engicela ukuthi ungisize ngayo la.
1: Yini?
0: Ngicela uxwayise usisi wakho bani. Uthabisile ngokuthanda nalo uthisha wakhe lo.
1: Akezwa nje.
0: Hey yabona njengabe ngithi ngisondeze ucingeni ngikhulume naye. Na uzoveza naphakamisa izwi ke mase kuyazwakala ukuthi ukhuluma nami.
1: Uyamazi nje ukuthi unjani. Yini ke yini edala ukuthi uthi ngimxwayise? Uzweni?
0: Hi. Kona udaba la olubuhlungu ngabe ngizwile ngoShansela.
1: Ah. Uyana umuntu ke manje osebalekile empilweni yakho.
0: Angithi hey lalela sitha lalela. Lalela. Manje uShansela uthi ubaba wakhe umuntu omnyama. Kanti futhi wayefundisa esikoleni esisodwa noma wakhe. Manje ke lo thisha wakhulelisa uMashanzele emva kwalokho wabele wayeke esikoleni kwaphela wayesazi ukuthi uMashanzele ukhulela uShanzele.
1: Kwaba uthisha lowo?
0: Yena.
1: Hayibo.
0: Angathi phela naye lo mgomeni lo ufike kuona lonyaka esikoleni.
1: Eh.
0: Kungenzeka ukuthi mhlambe nje uze wazongena kulonyaka nje ekufundiseni mhlambe nje mhlambe uyeni baba uShanzele.
1: Hayibo. Kungenzeka. Yazo. Usenzo ke wangitshela ukuthi uthola ukuthi kulesi skola yeswe kusona phela akasukanga kahle. Uthe kodwa akazi phela ukuthi yini yenzeka. Kanti akafundi phela ukumnika ama details ukuthi wasuka kanjani futhi usuke phi.
0: Ngiyizwa ke indaba. Ngithi yabo. Kungenzeka ukuthi vele vele umkhuba wakhe lolo.
1: Uzothola kanjani phoma kuyena?
0: Naye phela uShansi uthe uzongiphathela isithume sababa wakhe kusasa esikoleni.

0: webhola.
1: Yebo ma.
0: Uyazi sekwenzeka into engicasule kanjani namhlanje?
1: Ayibo. Ma, msekwenzakaleni manje?
0: Udadewabo kaThabani. Akuve ngicasulile ngento ayishilo ngesikhathi ngikhona.
1: Ayibo. Uba manje lo ma.
0: Hayi, suka. Kuyafana. Ngeke umazi.
1: Ayibo ma, unisukodli ukuthi mina ndingisanda kubulala uThabani. Kitshele nje ma igama lalowo muntu mina ngizongazi ukuthi uba lo xasuluma wami.
0: Usithabele.
1: Ma, wenzeni manje ma?
0: Wazukodlala kangaka. Usithabele lo ungibuza ukuthi kungani ngize manje kube kubeni bengingasezi kulezi zinsuku.
1: Ayibo ma, mhlambe nje ubenze isokucasuka nje awucabanga kanjalo.
0: Oke, kuzofanele ngibone ukuthi ngidila kanjani naye boy.
1: Ngobani manje futhi?
0: Indlela enze ngayo mfana wami, uyazi ngiyenze ngabona ukuthi angasitshelela inkinga ngoba ngathi kukhona kusolayo.
1: Ma, kodwa kuyona nje indlela yokuxazulula inkinga leyo ma.
0: Hobe, sengizosa ngawe manje ukuthi kufanele ngixazulule kanjani inkinga.
1: Cha ma, angisho njalo mina.
0: Inombolo yakhona nje kalinda le. Mhlambe ngithemba. Hello.
2: Sawubona Antok.
0: Ubani loyo?
2: Mina Sithabile. Ngithi mina anti ngiyaxolisa indlela engiphathe ngayo ngesikhathi ufikile.
0: Anti ke mina ngicabanga ukuthi ubusho kusenhliziyweni yami.
2: Anginjalo anti. Seloku kushona uThabane nje nginakho nje ukukhuluma izinto ezingalungile kubantu. Angithandi nami. Kuyazenzakalela. Ngicela ungakubeke enhlizweni.
0: Uyazi maqinase indlela okhulume ngayo ingenze ngasisola ukuthi mhlawumbe uyitshela ukuthi yimina engimbulele lo mfana.
2: Cha anti, ngicabanga kanjani nje into enjalo mina. Ungambulala kanjani uThabane kubeni uanti wakhe?
0: Nami bese ngimangele nje ukuthi ungayicabanga kanjani into enjalo umntakabhuti.
2: Hayi, khululeka antina. UThabane ngikwenze ukuthi nje ubeganga. Ingakho futhi eshonile. Akekho umuntu engimsolayo ngokushona kwakhe.
0: Hayi ke, kuyangijabulisa ukuze usho njalo. Ngiyakuxolela ke mntanami. Okusempeleni nje, mina phela bengingakudinelwe ukuthi nje bengiphatheke kabi ukuthi mhlambe ungisola ngalento embi kangaka.
2: Cha anti, lutho usale kahle.
1: Ma, usumxolela ngithi.
0: Ngoba phela sengibonile ukuthi akazi lutho. Longela, ngiyamxolela.
1: Oh. Hey, okay ma. Ay, kwangconoke.
0: Azukhombisa ukukhuleka nje uma ngisho kanjalo. Uyamazini kanti wena lo Sithabile?
1: Hayi cha ma, angimazi.

0: hey, Tanda, khamba kanjani mfethu?
1: Ngiyaphila, ngiyaphila bra wami.
0: Yeah, akwahle ntonami. Ushilo lakini ukuthi wena uxoshiwe esikoleni.
1: Ey, lutho lutho mfethu. Angizangisho nje.
0: Ah, kodwa ntonami, usho ngani mfethu?
1: Ey, bra wami. Ngiyazi nje ukuthi uba kuzocabanga ukuthi ngikwenze ngempela lokho.
0: Ey, Nhlanhla. Empeleni mfethu kodwa akusizi mfethu lokho ucabanga ukuthi ubaba wakho uzocabanga nina. Okubalulekile ntonami ukuthi ubaba wakho kumele azi ukuthi uyadingeka lapha esikoleni.
1: Inkinga yami bra wami, angazi nokuthi ngizomqala ngakuphi mfethu.
0: Ey, ukhona yena njengamanje?
1: Cha, usemsebenzini. Ukhona njengamanje iolade kwalona ke nje ngiyasaba ukulazisa.
0: Ey, yazi into nami, ngicela singene mfethu ngizomtshela mina. Sawubona ma.
2: Yebo, sawubona mfana wami. Konje ayi uba kunje igama lakho?
0: Oh, mina ma igama lami ngingukuNdusenzo.
2: Wena Senzo washuguka umfaniswano wesikole ekubeni inhlanhla uthi ani esikoleni namhlanje yini?
0: Oh, eyi ma, iyona nto nje edala ukuthi ngize la.
2: Kwenze njani ngempela?
0: Oh, ma, akusilona iqiniso ukuthi namhlanje akiwe esikoleni njengoba usunhlanhla usho njalo. Eqinisweni nje ma lelonke ukuthi unhlanhla uxoshiwe esikoleni.
2: Hayi, hayi bu. Unhlanhla wenhlanhla.
1: Ma,
2: hayi bu, angizwa kahle. Usuzoqala uganga ke manje uqoshiwe
1: ma cha angiganganga angiganganga ma
2: uma ungabungaganganga kungani ungasho ngizolo ukuthi uqoshiwe esikoleni
1: ukuthi nje ma bengisaba ukukutshela
2: hayi bo hayi bo wasubona ungcono ke nje ukuthi isikolwe lento yokuthi enuzosho manje usiqambela amanga
0: hayi bo hayi bo ngiyacela nje uma ukuthi ehlise umoya ngicela nje uma ngivumele ukuthi ngiqale mina ngichaze yonke lento sikwenzakaleni
2: hayi khuluma mfana ngilalele
0: hey ikhona ke ma ukwenzekile lokho ekuthena unhlanhlaza agcina esesithola lapha etoilet kanti kunabafana abagcwele lapha etoilet bayabhema ngaphakathi
2: yeah eyi bona ke kodwa ngoba kwayena lo mfana azange amlimaze ukhethiwe
0: yeah
2: awuwenhlanhla yini pho bedala ukuthi wena wesabe ngoba udouble zwakalayo nje lolu
1: eyi ma
2: futhi nje okunye okungixakayo ukuthi ukhethiwe yena bengasasho ngani izolo ukuthi kunomfana owenze into enjalo kuyena esikoleni izolo
0: hayi mina ma ngiyacabanga ukuthi uthathe ngokuthi vele akamlemazanga nginesiqiniseko futhi sokuthi ukuba bazi ukuthi umfowabo nje uzowaxosha esikoleni ngenxa yonke lento eyenzekile ubezosho kwena ma
2: kodwa Nhlanhla usweqwena usuku ke manje ungayanga esikoleni
1: hawo
2: ngento nje obuyifanele ngabe usitshele kwayizolo sihambe soyilungisa
1: ngiyaxolisa kakhulu ma inkinga yami nje ukuthi bengingacabangi ukuthi ngizomkholo yabo ngesikhathi nje ngixoshwa kuthiwa ngobuya nomzali
2: ngicabanga ukuthi kodwa ubaba wakho awu ubengeke nje abe nayo inkinga yokuya lapho awu Senzo
0: yebo ma
2: ongisizi la khona engikufanisa naye ubani igama likama wakho
0: oh ayi ma igama lamama nguThoko
2: wakambele
0: yebo ma yena yena impela
2: ngiyakubona ukuthi ufana naye

emtholampilo wamagama imbongi sabheke ngawayizolo ibivuke nesifiso sokwelapha. Isabathe iyaqala amagama yaphambana kuya ngokonakala. Ike yahlanganisa izithako zangokusa bheka seliyozilahla luthu kwelapha. Iqala zamaceba amasha ibheka umhlaba kepha kuya ngokuya kiyasha. Iciko lingathela kanjani ngempela igulalalo seliphenduka isomiso.

Yabona imlelo kuze FM ayengisho ngithi la siphathele ingoma ezimnandi kanti ke siyazi ukuthi kuningi kakhulu okwenzekayo kodwa kwamanje ngitshethi lengoma ekade ikhala ithi Let It Rain Ambitious Entertainment uSibu Nzuza uMalum Vector kanjalo ke la no double up into engiphathele yona ke la ithi mina sizohamba siza ukuthi ngabe kuthiwani kweze zimali siyazi ukuthi simo siyathanda ukuthi sizwe ukuthi ezomnotho uyahamba kanjani uma hamba kahle konke njengamanje sokhuluma naye ke la usozimali noma singathi nje ikakhula siyama sonke empela ubonke dumisa siyamazi futhi iqhaza alibambile uma kuza kwezomnotho

Yabona ke sihamba kanjalo sithi ekuwena njengamanje sizixhumana sizamxhumana lana no so ezomnotho ozazi ngempela iphume ngale dotela ubonke dumisa kodwa kwamanje asikhumbuzeke ukuthi usuku lanamhlanje kuthiwa ke iWorld Arthritis Day usuku lokufundisa nokuqwashisa abantu abaphila nezifo zamathambo amalunga omzimba nemisipha kuthiwa ke uqinisekisa ukuthi bonke abantu abaphila nalezifo kanye nalabo ababanakekelayo bayazi ngezinhlelo nezinhlaka ezahlukene zokweseka ezikhona abangathola kuzo usizo. Lokho kuzowenziwa ekutheni-ke kukhishwe kakhulu ulwazi namhlanje kuxoxe baniwe nethuba laba abafisa ukubuza ngendlela abafisa ukubuza ngayo ngoba kuthiwa yiWorld Arthritis Day.

Lili Hora. Ummeliwe ANC wo advocate Daniel Becker enkantolo mthethosisekelo wenze izithulo zokuthi iqembu lakwazi ukuhlangabezana nayo yonke imbandela edingakalayo yokuhlunga abantu abazomela iqembu okhethweni ngaphambi komnqamula juqu we-IEC. Lesibuka izindaba zehora leshumi nambili uMaligamanxa ngizobuya ngikuphathele izindaba ezingamanqampunqampu njengamanje izindaba ezisematheni noDumisani wakandimande.

0: uthatho lwezepolitiki ingeyeqembu lwezepolitiki hayi eye SABC
1: Ukuba nginamaphiko ngabe ngiyandiza
2: eJozi phakathi emahostela
3: right the school leke nasemoyeni
2: nako maye maye sithole ku 91.5
3: jalo jalo jalo
2: noma ku SABC Plus app ulalele uKhozi FM luhamba phambili Mlaleli uKhozi FM lunentokozo yokwethulela nanku umdlalo womoya owuchungechunge isihloko sawo sithi izinqumo
4: Episode 677
5: Ew Waswaqobeka umuntu bo Angihlale kusofa ngithatha ikhefu nje kancane Mhlambe ngaze ngicabange nezinombolo nje zomshayene noma iloto.
6: Qonqonqo! Senge ethina emavulandlela sesiphakathi inside.
5: Hayibo, hayibo. Sesiphakathi inside nje ngemvumo kabani.
6: Hayibo, hayi kahle mazethu asidinge imvumo ukuza la kwakho teta teta teta bakithi.
5: Hayibo, we beauty. Wangihlasela nezikhwamakazi nje uxoshiwe ni kaThabetha.
6: Abaxoshe bani mazethu? Le assets ezimina. Hayi cha mazethu, usathi shwiko Mexico.
5: Inboso kulu, ngiyangizwisa yini lengane. Izongitsakela ngeMexico engekho la beauty hlukana nokuphupha emini uhambe yobeka lesikhwama ekhaya.
6: Yazi, kade ngisho ukuthi ngitsatha kancane wena. Ngiye Mexico ke mina.
5: Hayi wothi uyadlala. Ngoba phela ngiyazi ukuthi awunayo nepassport njengoba nje usungiqeketha nje eyokuya eMexico. Ongeke uyikhombe nakuyimap yomhlaba.
6: Kanti ke beauty akadlali ngezinto ey-serious yayibona. Uthi ni mazethi? Uthi nginayo ipassport mina.
5: Ivisa yona.
6: Kanti uzongibuza ipass ne-special. Relax.
5: Relax. Ngikubona ulengele wena.
6: Relax. Uqalile ke nale nkulumo yakhe engasini. Kodwa ungijabulele ngani ngempela mazethi?
5: Hayibo. Ngikukhathalele ngane ndini.
6: Kuleka mama. Kuleka. Ngiyikhiphe nje nami ngiyobona abantu
5: uyibona ngoba thina sizilwane
6: cha cha cha mina nje ngifuna ukuphuma edimba ngihlukane nokuba ujikanelanga
5: hayibo ingane yona uyishiye nobani njengoba nje usupakisha yonke iwardrobe yakho phela kuyacaca ukuthi usuhamba nomphela kuleli
6: hayi mazethu awuhlukane nokuba dramatic ukhaliswa ikhwama lezi incane etathu nje awukahle
5: ingane yona
6: ungenaphi lapho
5: hayi iphendula mina ngale yondlela eh
6: hawu Hey ngiyaxolisa kodwa ke nawe imbuzo yakho. Hayi. Uma uzongisalela nengane yami.
5: Awusho le ndoda yana yakho ke yona igcina ivumile.
6: La la kodwa mazethu wabanjani?
5: Ngiyabuza.
6: Angilwi. Umuntu usenkadolo ke ngempela la uquliswa amacala.
5: Phendula beauty.
6: Ngiyamexikho mina.

0: Hey, wena so. Uyazothi ubabala amazwi akho umkhuluma nami uyangizwa? Ngiyakubona na ungazi kungubani. Ngiyakubona ucawutingile abangani bakho labo abagcwele la.
1: Azothile mfethu ngicabanga ukuthi
0: ngingathi kanjalo
1: mina. Uyayabona ukuthi ubaba wakho usedinile
2: so. Angeke ngizithule mina. Hawu ubaba umele phone umeza la. Hayo welcome to shuku lela
1: azothi.
0: Hey ungijwayela kabi uyangizwa? Ungijwayela kabi. Ubani ofanele abike emeza la? Imina loyo.
2: Kahle bocele.
0: Hey ngizokubamba wena uyazokubamba
2: kangani?
0: Ngizokubulala ngale zami izandla wena. Hey
2: umoya.
0: Ngeke ngehlise umoya, ngeke ngehlise umoya futhi mina izole ngani thini
2: kimi? Ithe mnyeke nina ngishaye. Angithi ngizizwa amandla yena. Ngizizwa amandla yena. Kodwa mina ngizobizela odanga bakhe.
1: Uthini ukukhuluma kanjani la? Uthini ukukhuluma nobaba wakho nje mina? Azothi uyabona ukuthi uyakuhlola. Khuluma kanjani? Khuluma kanjani ke siyazi? Khuluma kanjani?
2: Hey,
1: ubanjela nje ngempela umsindo nje njengoba
2: umuntu angehlisi lutho mina, angehlisi lutho mina la. Angibe ngifuna angibeke isandla manje.
1: Uthile thula.
2: Ha, ngwabekela amaphoyisa azothila naye accordingly.
1: Hayibo.
2: Hayibo.
1: Hayibo.
0: Sakaza lengane le. Yazi ngizoyilimaza ngempela. Ngizoyilimaza ngempela. Azofika ngempela amaphoyisa.
3: Ibizo ngokuthiwa nje yonke into eyenzakala lawo njengamanje.
0: Ngiyakutshela wena.
1: Yifuna mina ukwazi ubaba ubezokwenzela
0: ukuba
1: akangificanga mina
0: eklasini
1: noma uvuce ngiseklasini ngifunde uma
0: ngingene
1: njengoba sesidance auto nje lana
2: hayi bo
0: ufathe mangiyena ngikushelele
2: lento hayi bo
0: ngithi ngiyena uyizona ngani ngibiza ngesikanzo
2: yakhe
0: ngiyeke
1: ngisakaza azothini wehlule
2: mina ngeke ngithule umuntu engihlukumeza hayi bo
1: uhlukunyezwa
2: Azothile khuzeka nawe khuzeka bakithi
0: yabona yabona ngani le isingkhohlulu kuba hey ngiya ngibambe kancane ngale liphande lami ngiyeke ngiyeke ngiyeke ngiyeke ngivume mhlawana zwe ingane mina hey what's up wena
2: baba ukhumbulela mina iphande
1: hayibo kanti baba xa esambe azothile mfethu
2: mina ngiyona ingane mina baba
0: sizoyibiza
2: ngifuna ifonyambe njengamanje ifonyambe ngifuna amaphoyisa ngoba
3: le nto izokonakala
0: ngiyona ngale ingane Fatima ngiyeke ngiyeke ngiyeke Ngeke ngizwe ngengane mina.
3: Ngeke ngizwe ngingiyeke. Ngeke ngikwazi ukukuyeka. Ngicela ungilalele bahle. Ngiyacela. Ngeke ngize ngingiyeke. Ehlisa umoya.
2: Biza amaphoyisa mina manje.
1: Awuna
2: wena
1: ubaba.
2: Uthule
1: azothi.
2: Uthule azothi.
1: Ngikuthule
2: malume ngazimashenzi ke mfana. Ungazi kahleke loyo.
0: Ngazi kahle. Awudoti le nto le. Udoti lo. Hey, ngifika emotweni Fatima sengiyahamba. Sengiyahamba.
3: Kulungile ngiyabonga.
0: Ushiya lo rubbish lo.
3: Uzogcina naye.
1: Ukubona into enje mina. Azothi. Utshwala byakuhlula oh

0: sothuke futhi.
1: Hey. Hayi ngiyalaya ngiphendule. Hey, akahlukane nami uZara bani le. Ah, hayi cha ngeke isicefe sodwa ke lesi. Hayi angivele ngiphendule ngoba ungahle kube ne World War 3. Yebo Zara.
2: Musa ukuthi yebo Zara. Ungisibelani?
1: Kahle nibo ngikusibe nini?
2: Hawukade likhala lo locingo. I'm sure linesibibithwani nje njengamanje.
1: Hey, awukahle ihaba Zara, awukahle. Ngisabhizi nje la ngi-upload imphumela ama DNA test.
2: Uyaphosisa ubungiziba vele. Hawu, ngikuzwe nangendlela nje ophendule ngayo ucingo.
1: Hayi angisazeki. Wezara, ngicela uhlale odabeni ngisemsebenzini mina.
2: Hayibo, awuyixaki nje nokuxolisa ke nje.
1: Hayibo.
2: Usushintshile buka mumba nje msisi.
1: Hayibo, kahle wezara. Angishintshanga mina. Ngisawuyena lo msizo omaziyo.
2: Uyaphosisa. Hawu, ushintshile wena. Usungumsizo obandayo nje. Ubanda qa.
1: Lalela, angivumelani nawe kuloko. Uma ngikhumbula kahle mina. Sihlukane ngeke uhle mina nawe.
2: Manje?
1: Angikwazi ke nje ukuzenza umuntu ojabule kanti wena umshiya ungiphula umoya ngenye indlela.
2: We, maye, kanti uselapha.
1: Awuzwe nje, awuzwe. Khuluma kanje amakhulu manje.
2: Hayibo. Wena ngempela usho lutho usangidinelwe ngaleyo ndaba. Awana amagqubu manje msisi.
1: Yazi, angazi ngempela mina Zara ukuthi ungenwe yini kule insuku ngempela. Ngendlela insensitive ngayo nje. Iyangixaka, ngifuna uqamba manga.
2: Hayibo. Mina.
1: Ngikhuluma nawe. Impela wena.
2: Hayibo, awukahle msisi. Ngoba uwena la uxake mina.
1: Ngixaye ngokwenzani mina?
2: Awusho ngempela. Isizathu nje senza ukuthi ungidinelwe kangaka ingoba ngithe mina umuntu obulala ubaba kumela jeziswe. Vele ngiyama lapho kumela jeze. Hayibo. Uma ngabuzazi wena ukuthi unesandla kulolu daba noma unalo cacha phumele obala.
1: Lalela wezara, ngimsulwa mina kuloko.
2: Phola kolwaniki.
1: Hayi, asivele siliyeke lolu daba. Asiliyeke nje.
2: Luyeke ngoba sekuthanda wena. Wathula, liyeke ngoba sekuthanda wena yini?
1: Yebo, lalela, lalela, kuzomela ngisebenze manje, soxoxa lesa bye.

0: Hey, mina ehambele ngitshele mina akekho ethi umuntu ozongishaya ngize ngizini nini akekho umuntu ozongishaya mina sengikhulile futhi nginamalungelo ke ami ngitshele into engayazi kade mina ngihlukunyezwa la ngenzisa izinto ngenkani
1: hayi bo uthile bakithi awuhlukene nolokhu impongo lozalana angazi ukuthi labantu banekele indaba zakho usabenzeni
2: kahle ngiyabona nje mina ngendlela engiphoxeke ngakhona ngiyaqala mina ukubona azothila njena Azothila utshwala byakuhlula mfethu
1: ngeke lalela la hey hey hey wentombi yamalungelo kuzomlusa uhlukane notshwala ngizwa ngithini wena ngoba kuyaqaca ukuthi lobutshwala budala kunawe
0: lalela ke abungihluli nje utshwala mina phela bungipha isibindi
2: empeleni mina ngicabanga ukuthi utshwala abunankinga kahle kahle la uAzothila nenkinga ngeke phela
1: intombazane intombazane mana lapha lona ngikusho ngoba mina ngimkhuba seyigilile emndenini ngenxa lokudaka kwakho utshwala akaqali ukwenza lamanyala
0: wenza ngempela angazi-ke mina ukuthi nina nixakwe yini ngoba yimina ophuzayo futhi ngiphuza ngomlomo wami kuzomlomo mina ngihluphi muntu mina
2: hayibo kuyokusiza ukuthi uhloniphe uma usuphuzile ngoba leyo yenzayo hayi ngeke
0: usho banyani
1: iyona mpilo eniyikhethile lewe amaba iyona mpilo eniyiphilayo le
2: cha
1: iyona mpilo le Phendula
2: mina chichama angiyenzi mina lento azothi
0: Zoya ngizwe oh wena usiyangijikela wena em ngoba usubona nangu lo mazala eh lungile
1: ayikho into elungile ayikho nje into othixoxe konkinkelana njengoba uhlambalaza umndeni kangaka hayi man suka uyiqoqe wena
0: mina
1: usoke intombazane nengqondo
0: Oh hayi kulungile uchaza ukuthi mina angisi bazothi mina ngisele mina
2: ufuna ukwenzani
1: uchaza ukuthi mina ngisele ngathi mina ungithele ngomhlanzo wakho wengane dini
2: khona hayi bo azothila awuzibambe wena angalinga
0: ngidlule ngisho ukuyibamba ngoba
1: hey wena
2: Ma kodwa azo
1: Buka nini ngempela yini lento yenza wena ngani njengoba usuphalazela ingane yabantu ke manje
0: Ayo wey uyibuza
2: Azothile yini kwase njani Ngibhekelana azothila ngoba ngeke
1: yena ukuthi anikhuzani manje yazi mina anikhuzani nifaka namahlathini nibe nibhekile kodwa ngikani nkulunkulu wami aya mabhathe
2: uyazazi ngithile kumele uyolala mawunjengeke
1: ubizwa nganike lokhu manje ngempela amanda ngicela ungisize angazi ungilandele uzothatha iy'mpahla ebhuthini ngicela uyiluleke lengane yangizwa ngithini kwena ngicela uyikhuze lengane nkosi yami nihlangene ngani kanti nenobabili
2: mina ngiyamkhuza uAzothile ma uyena onjena mina
1: uzofeyila uAzothile ebese yaxoshwa la enyuvesi lapho inkulu kabi imali ayikhokhayo ubaba wakhe kule nyuvesi
2: uyeza uAzothile uyeza uma wakho uthini azo

0: hayi kodwa Fatima nawe hayi ubungibambelani ngempela ubungibambelani kwabe ngifuna ukumqondisa igwegwe wazothile
1: cha bengikuvimba kufanele ndosi
0: iyachwenza leya ngani iyadelela kumele ibhaqabuliwe strong
1: induku ngeke nje izixazulule lesi simo esibhekene naso ngeke
0: hey kuthi waligotshwa lisemanzi
1: hayi ngiyakuvuma lokho sho kodwa mina ngikubonile ke ngamehlo ami uazothile unenkinga ndosi hayi encane futhi enkulu
0: uyazi uqinisile unenkinga ngempela unenkinga yokweyisa notshwala
1: ngaphandle nje kwaloko okushoyo unenkinga yokuthi akalwazi uthando likamama
0: ayisuka ayikho leyo kanjani kwa phela ukhuliswa umalumekazi wakhe
1: sithi sagala ndosi intandane enhle ingumakhotho ngunina hayi umalumekazi hayi ugogo
0: ehe hayi sasajula ke bo leso saga sakho
1: hayi ngijulileke nje umthetho wami
0: ngiyakubona hayi kodwa mina nje ngibona ingane ekhulitotoswa ingashawa period
1: uyazi ukuthi kunzima kangakanani ukushaya ingane owazi kahle kamhlophe ukuthi awuyizali
0: nanga umalume kwazi wayo wayibhacabula
1: wasephele laphi ngaleso senzo sakhe
0: eh hehe ya stoksini
1: manje nawe usufuna ukuthi stoksini kahle ke kahle nje kahle
0: yazini le ngane ayijwayele ukulandela imigomo kusobala ukuthi umayonile bebeyivuna nje umalume wayo
1: ndosi ngathi uyakhohlwa ukuthi izingane zamalungelo lezi umthetho uyalo uyaphethe ukuthi lezi zingane lezi zishawe mangabe zonile ngisho nasezikoleni othisha bayakwazi lokho
0: hey Fatima mina ngisuke ngishaya eyami ingane ethi mina akuyoni kahulumeni
1: hayi ke angaziyo ngoba ungahluhlabelele lo hubo lakho usuphakathi esitokisini uma uzofuna ukuyibhaxabula ingane
0: why kodwa ngempela uhulumeni esiphuca amalungelo namandla sabazali balezi zingane yini ngempela sonini
1: yas eqinisweni nje angikho consent mina ngohulumeni kwamanje nginendaba nawe mina ngizoba yini mangabe usuboshiwe ngempela
0: hayi yakuzwa mami
2: Uphela kanjalo ke umdlalo wethu osihloko sithi isinqumo ababhali ilaba uMandla Dlovu Ntomuhle Mcambi Ntando yaphezulu kunene Lerato Towe Jabulani Jali yenziwe sithole noSicelo Gasa ezintanjeni kuhleli usamkele Khumalo lo mdlalo uqoshwa ngaphansi kweso lika mdidiyeli uDoli Ogu
3: namaphiko ngabe ngiyandiza
2: eJozi phakathi emahostela
4: right nje sikhuleke nasemoyeni
2: nako maye maye sithole ku 91.5
4: jalo jalo jalo
2: noma ku SABC Plus app ulalele uKhozi FM luhamba phambili chata nosthandwa Ntusa

0: ezila ekhaya uthoko khona manje useza ngoba nakuthi abane ngasekho
1: hayibo cha bekufanele ngezini
0: lalela thabi uthoko wahamba la umuntu olanda umazisi wakhe warawara kwasho kwacima wahamba ijuba lika nowakhe emva kwalokho kwashona thabani useyabuya ngoba nakhaza uthi akekho uthabani ozolokho embelesela ngeID yakhe
2: wesitha awungitshele ngani yami uqonda ukuthini kahle kahle
0: hayi hayi angiqondela utho ma
2: uthini pho
0: lokho engikushoyo nje kunjengoba ngikusho nje utho usazenza umuntu odabuka ayo ke manje yadabukisa ngoba nakho uthabane ngasekhe emhlabeni sezenza ke manje ngathi nje umsulwa ke manje ngoba enza kanjena nje ma wena ufuna sikhole ukuthi uantu wethu ngempela
2: wena vele vele utho usumbiza ngegama kuyimanje
0: utho vele
2: futhi yazi ukuthini wesitha yabona nje yonke lento oyikhuluma uma ngingathi mina ngiyayiqonda noma ngiyayizwa ngabe ngidlala ngawe mntanami angikuzwa mina ukuthi uthini kahle kahle
1: hayi cabanda nami ngeke ngabe ngiqamba amangama ngithi sithanga yakuqonda ukuthi uthini ungezi kwakhe ngempela kuhlangana nabo uantu wethu
2: awumbuzi
0: hayi bo kokuqala nje wena thabi ke nje futhi ngeke uze ungitshele lento oyishoyo hawu yini ebedala ukuthi angezi la ekhaya ngesikhathi sabane sakhona yini ngiphendule yini
2: wabona nje ukuthi uthabani wamphoxa kanjani uthoko mhla igcina ukufika lana
0: hayi bo ma wayengaqali nje wayengaqali nje kumphoxa ngoba njalo nje mayifikile la ekhaya kuyenzeka nje lokho ade kwenzeka yini kushintshe manje
2: cha sitha ngiyakuzwa vele wayengaqali kodwa ke ngalolu usuku phela uthabani wakhuluma kezo kwadlulela ingane zami kwadlulela
0: awu kade nje aqala nje kumphendula noma kanjani uthoko loyo ungathokozisi futhi kodwa wayefika nje la ekhaya wayiqhubeka efike la ekhaya futhi ekuhambeni kwakhe nje la uthoko waye umuntu osazobuya la ngoba nakhe sahamba esafuna ukuthi eyofuna le ndaba yeID yakhe hawu uke wakutshela ke ukuthi uyayithola leyo ID yakhe noma uye wenze njani uke wakutshela
2: ubezongitshela kanjani sithakushoniwe phela la ekhaya noma wena kubona ukuthi sona isikhathi esiright ukuthi ngingakhulunywa lezo zinto
0: oh wena mange usayibuza
2: cha ngeke usayibuza cha ngani yami angishongo kanjalo sitha uma isikhathi sesilungile siyobuyela kulolo daba
0: hey ngiyaxolisa ke
2: akumina sitha umuntu okufanele uxolise kuyena kufanele uxolise kuantu wakho uthoko ngoba uyena nomonile
0: ngizozama ke
2: awuke mfaneleke ngani yami
0: hawu usunayo manje ni number yakhe
2: ehe nephela namhlanje uthoko unginikezile inamba yakhe Nine number, mfonele.

0: Yazi le ndaba kaShansi le ayingikhululi kahle emoyeni. Yazi abuhlungu into eyihlalela uma wakhe. Yazi leli gwala le ndoda lavele lakhetha ukubaleka nje engabe libhekana ngqo nazi iy'nkinga zalo. Yazi uShansi le uthema ikhuluma lento ongavezane ngacabanga udadewethu uThabisile. Hayi ngeke kumele baxwayise. Udadewethu angasithole sisisulu sento efana nale. Awuthi ngifunele ekhaya.
1: Hello?
0: Ya, ya, ya, sir. Lalela khona ba e-dining room.
1: Khona umuntu intaba.
0: Hey, but uthi ubengifuna ukwenza isiqiniseko sokuthi akekho umuntu olalela inkulumo yethu ngale lolo lunye ucingo.
1: Hayi, khululeka khona umuntu. Usumfoneleli ukhethewe?
0: Ma, cha, bengingakamfoneli kodwa phela ngisazomfonela.
1: Yini ufintshwe yini manje?
0: Ba, futhi ngicela singakhulumi ngalokho nje ngamanje. Lalela. Khona into ngicela ukuthi ungisize ngayo la.
1: Yini le?
0: Ngicela uxwayise usisi wakho bandla. UThabisile ngokuthanda nalo thisha wakhe lo.
1: Akezwa nje.
0: Ey, yabona nje ngabe ngithi ngisondeze ocingweni ngikhulume naye. Na uzoveza naphakama isizwe ke mase kuyazwakala ukuthi ukhuluma nami.
1: Uyamazi nje ukuthi unjani. Yini ke yini edala ukuthi uthi ngimxwayise? Uzweni?
0: Hey. Khona udaba la olubhlungu ngabe ngizwile ngoShansela.
1: Uyena umuntu ke manje osebalekile empilweni yakho.
0: Angithi hey lalela sitha lalela. Lalela. Manje uShansela uthi ubaba kwa umuntu omnyama. Kanti futhi wayefundisa esikoleni esisodwa noma wakhe. Manje ke lo thisha wakhulelisa uShansela emva kwalokho abele wayeke esikoleni ngoba phela wayesazi ukuthi uShansela ukhulela uShansela.
1: Kwaku thisha lowo?
0: Yena.
1: Hayibo.
0: Angithi phela naye lo mgumeni lo ufike kuona lonyaka esikoleni. Kungenzeka ukuthi mhlambe nje uze wazongena kulonyaka nje ekufundiseni mhlambe nje mhlambe uyeni baba uShansela.
1: Hayibo. Kungenzeka. Yazo usenzuke wangitshela ukuthi uthola ukuthi kulesi sikola yeso ekusona phela akasukanga kahle. Uthe kodwa akazi phela ukuthi yini yenzeka. Kanti akafuni phela ukumnika ama details ukuthi wasuka kanjani futhi usukephi.
0: Yizwa ke indaba. Ngijabo. Ngenzeka ukuthi vele vele umkhuba wakhe lona.
1: Uzothola kanjani phoma kuyena?
0: Hayi phela uShansela uthe uzongiphathela isithombe sababa wakhe kusasa esikoleni.

0: Uyabona.
1: Yebo ma.
0: Uyazi sekwenzeka into engicasule kanjani namhlanje?
1: Ayibo. Mama sekwenzakaleni manje?
0: Udadewabo kaThabani. Akuve ngicasulile ngento ayishilo ngesikhathi ngikhona.
1: Ayibo. Uba manje lo ma.
0: Hayi, saka kuyafana. Ngeke umazi.
1: Ayibo ma, unizokodla ukuthi mina ndingisane kubulela uThabani. Ngitshele nje ma igama lalowo muntu mina ngizongazi ukuthi uba lo xasula ma wami.
0: Usithabile.
1: Ma, wenzeni manje ma?
0: Wazukodlala kangaka. Usithabile lo unguze ukuthi kungani ngize manje kube kubeni bengingasezi kulezi zinsuku.
1: Ayibo ma, umhlambe nje ubenzisa ukucasuka nje awucabanga kanjalo.
0: Oke, kuzofanele ngibone ukuthi ngitila kanjani naye boy.
1: Eh na ma, ma eh. Ngobani manje futhi?
0: Indlela enze ngayo mfana wami, uyazi ngiyenze ngabona ukuthi angasidalela inkinga ngoba ngathi kukhona kusolayo.
1: Ma. Kodwa kuyona nje indlela yokuxazulula inkinga leyo ma.
0: Hobe, sengizoza ngawe manje ukuthi kufanele ngixazulule kanjani inkinga?
1: Cha ma. Angisho njalo mina.
0: Inombolo yakhona nje kalinda le. Mhlambe nguThemba. Hello.
2: Sawubona Antok.
0: Ubani loyo?
2: Mina uSithabile. Ngithi mina anti ngiyaxolisa indlela engiyiphathe ngayo ngesikhathi ufikile.
0: Anti ke mina ngicabanga ukuthi ubushe kusenhliziyweni yami.
2: Anginjalo anti. Seloku kushona uThabane nje nginakho nje ukukhuluma izinto ezingalungile kubantu. Angithandi nami. Kuyazenzakalela. Ngicela ungakubeka enhlizweni.
0: Ngazi maqinase indlela okhulume ngayo ingenze ngasisola ukuthi mhlamba uyitshela ukuthi yimina engimbulele lo mfana.
2: Cha, anti ngicabanga kanjani nje into enjalo mina. Ungambulala kanjani uThabane kubeni uanti wakhe?
0: Nami bese ngimangele nje ukuthi ungayicabanga kanjani into enjalo umntakabhuti.
2: Hayi, khululeka antina. UThabane ngikwenzeka ukuthi nje ubeganga. Ingakho futhi eshonile. Akekho umuntu engimsolayo ngokushona kwakhe.
0: Hayi ke, kuyangijabulisa ukuze usho njalo. Ngiyakuxolela ke mntanami. Okusempeleni nje, mina phela bengingakudinelwe ukuthi nje bengiphatheke kabi ukuthi mhlambe ungisola ngalento embi kangaka.
2: Cha, anti lutho usale kahle.
1: Ma, usungixolela ngithi.
0: Ngoba phela sengibonile ukuthi akazi lutho. Lungela, ngiyamxolela.
1: Oh. Hey, okay ma. Hey, kwangcono ke.
0: Wazukhombisa ukukhuleka nje uma ngisho kanjalo. Uyamazini kanti wena lo Sithabile?
1: Hayi cha ma, angimazi.

0: Hey, Tanda, come back and join me.
1: Ngiyaphila bra wami.
0: Yeah, akwahle ntona. Ushilo la kini ukuthi wena uqoshiwe esikoleni.
1: Ey, lutho mfethu. Angizange ngisho nje.
0: Awu ntona, awusho ngani mfethu?
1: Ey, bra wami. Ngiyazi nje ukuthi ubaba uzocabanga ukuthi ngikwenze ngempela lokho.
0: Ey, Nhlanhla. Empeleni mfethu kodwa akusizi mfethu lokho ucabanga ukuthi ubaba wakho uzocabanga nina. Okubalulekile ntona yami ukuthi ubaba wakho kumele azi ukuthi uyadingeka lapha esikoleni.
1: Inkinga yami bra wami, angazi nokuthi ngizomqala ngakuphi mfethu.
0: Ukhona yena njengamanje?
1: Cha, usemsebenzini. Ukhona njengamanje i-olidi kwalona ke nje ngiyasaba ukulazisa.
0: Eyi. Yazi ntona yami, ngicela singene mfethu ngizomtshela mina. Sawubona ma.
2: Yebo, sawubona mfana wami. Konje ayi uba kunje igama lakho?
0: Oh, mina ma igama lami ngingusenzo.
2: Wena Senzo washugquka umfaniswano wesikole ekubeni inhlanhla uthi aniye esikoleni namhlanje yini?
0: Oh, eyi ma, iyona nto nje edala ukuthi ngize la.
2: Kwenze njani ngempela?
0: Oh, ma, akusilona iqiniso ukuthi namhlanje akiyiwe esikoleni njengoba usunhlanhla usho njalo. Eqinisweni nje ma lelonke ukuthi unhlanhla uxoshiwe esikoleni.
2: Hayi bo. Unhlanhla wenhlanhla
1: ma.
2: Hayi bo, ayangizwa kahle. Usuzoqala uganga ke manje uqoshiwe
1: ma. Cha, anganganga ma.
2: Phuma ungabungaganganga, kungani ungasho ngizolo ukuthi uqoshiwe esikoleni?
1: Ukuthi nje ma bengisaba ukukutshela.
2: Hayi bo. Wasubona ungcono ke nje ukuthi sikholwe lento yokuthi enuzosho manje. Usiqambela amanga.
0: Hayi bo. Ngiyacela nje uma ukuthi ehlise umoya. Ngicela nje uma ngivumele ukuthi ngiqale mina ngichaze yonke lento sikwenzakaleni.
2: Hayi khuluma mfana ngilalela.
0: Ikhona ke ma okwenzekile lokho ekutheni uNhlanhlaza agcina esesithola lapha e-toilet kanti kunabafana abagcwele lapha e-toilet bayabhema ngaphakathi.
2: Yeah. Eh. Wona ke kodwa ngoba kwayena lo mfana azangamlimaza ukhethiwe.
0: Yeah.
2: AwuNhlanhla. Yini pho bedala ukuthi wena wesabe ngoba udouble zwakalayo nje lolu.
1: Ey ma.
2: Futhi nje okunye okungixakayo ukuthi ukhethiwe yena bengasasho ngani izolo ukuthi kunomfana owenze into enjalo kuyena esikoleni izolo.
0: Hayi mina ma ngiyacabanga ukuthi uthatha ngokuthi vele akamlemazanga. Nginesiqiniseko futhi sokuthi ukuba bazi ukuthi umfowabo nje uzowaxosha esikoleni ngenxa yonke lento eyenzekile ubezosho kwena ma.
2: Kodwa Nhlanhla usweqwena usuku ke manje ungayanga esikoleni.
1: Hawu
2: ngento nje obekufanele ngabe usitshele kwayizolo sihambe soyilungisa.
1: Ngiyaxolisa kakhulu ma.
0: Eish,
1: inkinga yami nje ukuthi bengingacabangi ukuthi nizomkholo. Yabo ngesikhathi nje ngixoshwa kuthiwa ngokuya nomzali.
2: Ngicabanga ukuthi kodwa ubaba wakho awu ubengeke nje abe nayo inkinga yokuya lapho. Awu Senzo.
0: Yebo ma.
2: Ongisizi la. Khona engikufanisa naye. Ubani igama likama wakho?
0: Oh ayi ma, igama lami wami nguThoko.
2: Wakambele.
0: Yebo ma, yena impela.
2: Ngiyakubona ukuthi ufana naye.

umashwabana uthi angisakufanelanga ezintweni zonke sehla senyuka sizama impumelelo unembeza nto sukusushona ephi bakithi lento ogxobana amakhona uyabona nje akusilone khona lelo sukusuku umuntu usegxoba inhliziyo yonke nje kubulala kahle kahle ube naye emzimeni kube kuyele nele ngathi izinto ziba zinhle noma kuyaphakameke bese yakushiya ish umashomana lo insizwa ngiyidonsa kamnandi laphana kwanongoma esiphambanweni kwelakithi ehlala nkosi ithi ngisakufanelanga kanjalo-ke bafethu iningakhulu ingoma engiphathele zona osibali basemzini makhona ene awu suka kasuka mpela ukushisa umgi ukhona ikhona nempumelelo ethi cishe ngafa bonakale nje ngampela mlalelo Khoze FM ziningakhulu ingoma engiphathele zona namhlanje lolusuku nje lwanamhlanje lulodwa luzokwenzela umehluko enhlizweni yakho ngazo zonke ingoma engiphathele zona la kwi-lineup yami enginikezwe uhlengiwe ngizoqhuba zona nje ngampela kanti ungakhohlwa-ke nakanjani khona-ke nengosi yethu lapho sithi khona umlando wengoma namhlanje-ke sikuphathele ezimnandi kakhulu zihlangene ididiyelo kamnandi siphinde futhi nakanjani uma ngabe sesiphuma kanje sesiya laphana kulona-ke ihora leshumi nanye sizobe sibuza ngampela mlaleli ukuthi uhamba nayiphi okwakho kuzobe usuzivotela ngampela uvote ukhethe yakho ithanda kulezi ingoma esikuphathele zona namhlanje uzouzwa ngampela kumoya namhlanje asigijime ngampela silandwe sibali basemzini sishaye landelana lezi dabuka le ehlala nkosi bathi ngilala ezintabeni ngilala ngadlile ngigqoka amadabudabu ngigqoka amakhathoni ukuhlupheka vele inhlupheko awuyicela uyithengi ayithengisi kuyenzeka nje inhlupheko ihlasele ngampela umuzi nomuzi ekhaya nekhaya kodwa inhlupheko yoguqulwa yithi siqhube ngampela inkani silwe kulelizwe sizame impumelelo sisebenze kanzima singalali ubusuku nemini kunjalo nje.

0: awuzasho kamnandi madodo umabona kude bathi ngicela uxole boma isumuntu eseqolisile eyi ngathi ungavesana uyivula inhliziyo umnikeze uxolo ngampela ukuze impilo iqhubeke phela uyazi ukuthi kwesinye isikhathi ayiqhubeki isukusiba nje naye wena ukuthi awufuni ukuxoxola xola xolisa inhliziyo wehlisa umoya umgika kade bakini Ah suka madoda yabona ke ngempela amathiwa qubuda abheka phezulu so sesifikile ngempela sisho kamnandi sithi washu umgcobanyawo sigijima mnandi kule umuntu oyakho sigijima kamnandi kulelo garage lelo eh bethi bethu petrol nje abantu hayi sukisho kamnandi lento ishingulube dudumno dudumno aso sadlali bafana bomlungu so sesadlali ngempela sekujuluka sekujuluka nothisha lapha na tatazela uthisha lapha ebhala ucime ucime ebhodini ucime ucime ngishushoki uyangizwa yini yabona ke njengamanje singena kuyona ngingosi yethu ethi umlando wengoma sigijima ngayo ke manje uzozwa ukuthi ngabe kwenzakalani na namhlanje ngishilo ngathi akukho esingakuphathele khona namhlanje Bingelela abantu bami laphana ku TikTok, ngibingelela abantu bami laphana ku Facebook, masibuka bukhoma, basibuka live, niyabeza babeka imbono, babeka, ngiyanizwa kodwa imbono yenu kusiyami, uma ngiyanthanda, angilutho mina ngaphandle kwenu, ngiyaphandle kwakho umlaleli usekhaya. Athi webingelela sicela udlalele ingoma esiyithandayo, bakithi, eziningi kakhulu ingoma, masikhuluma ngomculo, wombhaqa ngampela sikhuluma ngabantu abasungula lento, abayiqala lento kusukela le emandulo, sikhuluma ngabakhwenyana, sikhuluma ngendoda engaziwa sikhuluma ngo Steve Gekani sikhuluma ngo Thisha Ndzuza awusuka madoda yabona iziningi kakhulu insizwa ngazi ngabala ngithini nazi iningi kakhulu insizwa ngampela ezayibeka lento zayilwela lento zawusebenzela lomculo sikhuluma ngoba phela nofeleba ngampela suka kude ngampela nababagandayi ehe ugandakana baseNingizimu Afrika ama Soul Brothers ibuya kude ngampela lento isuka kude lento isinomlando kusukuthi ngampela mawusuthu awusazi special 5 Ziningi kakhulu ngempela izinsizwa sithi washu umgcobanyawo sithi uyabona ke mangina kanjani ngoba isikhathi sesenza kanjena nje asingeneni ngempela emlandweni wengoma masiqeda lapho siyagijima ngempela ungakhohlwa ukuthi ngale kwaleli yahora sobe sithi uhamba nayiphi okwamanje ngempela sikuphathele kamnandi ke iCallwa Brothers bathi ke asenze umehluko namhlanje ke sinomlayezo oqhamuka kuwona esuthunyelwe uyena ku Derek Mlambo weqembu ke iCallwa Brothers usixoxela ke kabanzi noma kafushane ngokuthi leli qembu lakhe langena nini endimeni yesicathame yaphinde futhi asipheke umlando wengoma yakhe ethi asenze umehluko okuyinto ebalekile kakhulu qala umehluko wenze ku qala wenze ekhaya ubuso uyaphuma wenze isizwe nsonkani ukuze sokuphuma nesizwe esiqeqeshekile isizwe esinothando isizwe esikhalipileyo sigcine nje sisizwe ngempela esiqotho
1: umlando wengoma awungibingelele ngibingelele kuwena chabe khulu nabalaleli besigqi saseAfrika awukwazi kwamnandi ukuba nabalaleli ngalesi sikhathi madoda obingelelayo kuDerek Mlambo ongumholi weqembu lesicathamiya iCallwa Brothers okuyiqembu elisethekwini eselenze izinto ezinkulu kakhulu ngumculo kaChothoza elasungulwa ke ngo-1990 kusho ukuthi yona nezona sikhathi ke lapho mangathatha nje umlando omncane waleli qembu lethu iCallwa Brothers lingene nje kule ndima kakhulu ngo-1990 sesihambe kakhulu ke manje saze wafika la sikhona ke okuthenga ngo-2010 awulaselifaka abafana abancane madoda labo phela injejane zasezithi ke ukuhlehla lezi esasiqale nazo endlala kwase kungena abafana abancane kaye bagijima ke baze bazoyibeka la bayavutha be yaye iCallwa Brothers ke kumaculo ngempela ngoba kumele sisha amaculo asifaka kubantu iculo elithi wozethekwini ehla duma kakhulu lazela ngena ngisho ku top 20 wokhoze FM la hamba impela ku top 20 lezi lawuphuma ku number 2 kodwa nje wozethekwini nengoma ethi Thushele esayiqhamba ke sihlonipha ke indawo yangakithi la ngizalwa khona mina eMaritzburg hey indawo exoxa ngendawo zonke zaseMaritzburg lo ngoma leyo Thushele niyahamba kakhulu siyabonga kakhulu ingoma ke ngizoyithula manje la abazoyizwa abalaleli ingoma ethi asenze umehluko ingoma ke esayenze ngo-2012 masenze ngo-2012 umlando wayo nje kwawusukela ekuthenini hey kwakunenkinga yokuhlukunyezwa kwengane ekuhlukunyezweni kwengane ngaleso sikhathi yayithanda
2: iminwe ukukhomba kobaba nabantu besilisa nje ayithanda ukukhomba impela ngoba ingane kwake kwaba nje nomkhankaso omkhulu impela oqwashisa ngokobaba ukuthi kumele izingane zinakekelwe kusho ukuthi ke leyo ngoma ke yaqhambeka ngaleso sikhathi ke nathi siphonse sivivaneni ukuthi cha bobaba ake sibe obaba abenza umehluko ezweni singabi obaba abakwazi ukuthi basolwe ukuthi khona izinto abangazenzi kahle njengoba ke namanje sikuthanda ukubuya futhi lokho njengoba sibona nje kubulawa abantu besifazane nakhona futhi kulesi sikhathi samanje sifana nalesiya esasenza siqambe yona le ngoma ethi asenze umehluko ngoba mawubheka manje njengoba kubulawa abantu besifazane kangaka nje asibona ukuthi mhlambe babulala nabodwa abantu besifazane iminwe isafuna ukukhomba ngakubona obaba futhi abantu besilisa le ngoma kusho njengoba sithi asenze umehluko nje ngempela yayiyawenza umehluko ngaleso sikhathi isengawenza futhi umehluko nangalesikhathi esikusona ke njengoba nje kunenkinga enkulu kubulawa abantu besifazane okuyinto ngempela esithi ake yime leyo nto bakwethu siyaqalekisa ngempela siyathandazela futhi ukuthi ngathi ingaphela ingaqhubeki awikholwa brothers ke iqembu ke eselisebenze laze lathola ngisho ukuphumela emazweni angaphandle kukhona ke futhi okunye esikuhlelayo njengamanje kodwa sizozibiza izintatheli zethu sizozichazela asifuna ukuyikhulumela eziko kodwa nje hayi into enhle kakhulu enziwa ikholwa brothers asifuna ukuyikhulumela eziko kodwa nje hayi ikhona nje ungekapheli unyaka ngicabanga ukuthi abalaleli besigqisi Africa ibona futhi abayozwa kuqala ukuthi zenzani lezi zingane lezi zekholwa brothers madoda zixakile emhlabeni ya yilokho ke nje ngithi angengiki uma ke abantu befuna ukuthi baxhumane nekholwa brothers bangangithinta kule number ethi 0829711237 0829711237 awu siyabonga kakhulu ake nilalele nansi ingoma madoda ethi asenze umehluko kusho bani na kusho ikholwa brothers uDerek Mlambo lo siyabonga kakhulu niphile
3: wo baba asenze umehluko.

0: njalo lengomama
1: soyishaya njalo
0: lo mala baba
1: selekala ngayo lengo
2: awuzashoka kumadoda ekade Rick Mlambo laphana iqembu ngempela iColo Brothers awubathi sikhulekele ngempela sikhulekele lesizwe esimoshekayo isizwe sifanakele sikhulekele indlala sikhulekele izinto eziningi nje ngempela umkhuleko kunamandla ubona kuphela onqobayo zithi noma izinto sezibhedda zithi izinto engasahlangani zithi izinto se hey ubone ukuthi yabo manje sekuvaleke amehla usazi na ukuthi uzokwenza njani impilo iyajika jika yenza umathanda izenzelo kwayo ukhuleke uNkulunkulu kuphela unamandla okunqoba zonke izimiso emhlabeni noma bethu ungahlaniphangana noma ungabe unamalini ebhange lakho kodwa uNkulunkulu kuphela umnqobi uyena owaziyo ngalezi impilo esiziphila ngalesikhathi uyabonaka impilo mayenza nje ngiyengithande ngoba uyabona makhulu ngesicathami yakhulunywa ngombhaqanga kuyabhalwa laphana ipeni nephepha liyadlaliswa ngempela akudlalwa

Uma uthi asilele webings yazi sihlezi nawe nje emkhaya sihlele nawe sikulalele asambe ngampela nokumede uthi ngicela nje ngampela ngampela ungidlalele iThemba Boys emkhaya please hayi so we silibone ngampela sonibona next week so we silibone uyabona into engiyithanda ngani ukuthi niyayazi into eniyifunayo ngithanda mase ningilawula nithi webingelela udlalela ingoma ewuthi ngithanda lapho eh ngifuna ingene ngampela emthanjeni egazi emzweni egazi sigijime na kwamnandi kanje uyabona ke lokhu sigijime njalo lokhu siyibambe nawe lento sigijima siyikhuphula siyibeka layo uyabona ke ngigijima nokhandakana baseningizimu Afrika njengamanje ungakhohlwa ukuthi ukhona no JP Nzunza eh shuka mnandi ethi gabi gabi.

umsakazi ukhosi olumaphiko phiko samba nawe ngasile isikhathi njoba ngishilo ngathi sesenza lento siyagijima nayo lapha ku 0860002437 0860002437 ilapho uzokwazi khona ukuthi uvote usho ukuthi webingeleli lena engihlaba umxwele kanti 0791639874 0791639874 uzobe usuvota ke ungitshela ukuthi uyabole ingishaya ding dong ngizozwa ngawe ke vota.

0: 086000 243 7 086000 243 7. Sebelungile abantu bami, ngiyabona iy'ncingo ziyaphanyaza la kuthiwa bebingelela. Nakho-ke phekwa abo ngempela, dlala ingoma bingelela. Uyeke amayadayada, uyeke iy'tori mathaba ekhulu. Uyangizwa nje ayikho into esizoyenza, ingoma sayifica ikhona, sayifica ikhona ingoma, iyona kuphela esiyaziyo. Asikwazi okunye, asinayo impi, asinalo udlame, sinothando nomculo. Sawubona. Ngiyaphila ngane yakwethu. Mfethu, ngiyakuzwa balandeli.
1: Hey, wanjani ingoma ezimnandi kanje nabengela? Hey, kuwe ngiphume njalo.
0: Ngikhuluma nobani?
1: Untaka lo ohlala kasiwe mla.
0: Nakho ke Nkosi yami, siyajabuleza.
1: Hey, yazi yazi yamnandini. Hey, yayi yayi.
0: Ah, kodwa ungenzani wengane abantu?
1: Hey,
0: ngiyabonga.
1: Uphile la.
0: Uphile ngane kwethu, asambeni. Ah, sithandwa sami, ngakuvali uyezwa, ngiyakuthanda kodwa ngithi nawe uyazi. Sawubona. Semsakazweni, sawubona.
2: Mathabelo, kunjani?
0: Ngiyaphila, unjani wena?
2: Ngiyaphila, ukhuluma nomadoda wangu eMhlo eMpumalanga province.
0: Ehe, Mtimandi.
2: Hayi, mina ngihamba noSandile Kwela. Mangachazela nje kahushana ngoSandile Kwela ukuthi ngisukaphi naye nawe ungamangala.
0: Ehe, mfethu.
2: Usayikhumbula iMadlala Brothers?
0: Eyi, angiyazi sithando sami.
2: Ya, ubobuza umluleki Madlala uzokutshela.
0: Awu, awu bakithi.
2: Ya, bubulawa khona khona ubheka abantu noThembise. USandile Kwela ebeyi-backing vocalist yalabo bantu labo, iMadlala Brothers.
0: Ah. Yazi, ngiyabonga. Ngiyabonga nokukhipha leyo mlando, mfethu. Eh.
2: Manje vele ngihamba noSandile Kwela kakhulu manje, kodwa nakhona nje hey, uvele wabeke ibisi nenyama kuhle icathulamelwa inhliziyo ngaleyo.
0: Manje awazi ukhethe yipi, kodwa uthe uSandile Kwela. Awu bakithi.
2: Hey man, thank you mathabo.
0: Imande, ngiyabonga, ngiyabonga.
2: Ngibonga mina.
0: Ey, yabona bafethu lento eningenzela yona, ngeke ngiyikhohle man. Eh, asigijima ngempela, sikuphi la?
3: Yakunjani bengalala?
0: Ngikhona, kunjani wena?
3: Sokukhuluma noSisi laphana kwaNongoma endaweni yaseMarkudungwaneni.
0: NND.
3: Yebo, baza, ngiyabonga mkhaya wamaycha udlala yona impela ingoma manje.
0: Uhamba nayo.
3: Hayi, ngihamba lalela nje ephuma manje.
0: Isizwe, awubakithi uSandile Kwela.
3: Yebo.
0: Nakho, siyabonga. Eyi, ngiyabonga umkhaya. Uyabona-ke manje siyakhithima ngampela, sikhala siyimuka uthi ngizwe la sithola bani, sawubona.
4: Hello, Mampaza.
0: Ish, wefela.
4: Eyi,
0: ave uvele ungene, yazi uyangihlupha. Uvela ungidistract, ngiphazamisa umqondo, uxove kuphele nje. Uhamba nayiphi fela?
4: Ngihamba no-number one Mathabo
0: ekhulu. Ah, ngane yakwethu. Ngizovelana ngikhulume nabaphathi ngithi bakithi bengeke kodwa ufela azoba umsakazi ne-voice ukuze ngikhululeke. Uyayibo leyo nto?
4: Uzohlala eduze.
0: Eh, uyangiyizwani. Ayi. Awu bakithi. Sibongezwa.
4: Ngiyabonga Mathabo ekhulu.
0: Awu nakho-ke. Uyabona-ke ngampela kudideka uthisha manje. Asigijima ngampela sizongena la, sawubona?
5: Ebingelele.
0: Ngane yakwethu, ukuhamba kahle?
5: Oh, what is this thing? Umzungu sigwawo khuluma.
0: Ah.
5: Yeah, number 2. Ukwela, uthi zinhle into umzamazo.
0: Ayi. Ayi. Siyabonga.
5: Yebo, ngibonga ngibingelela lena lethu zasendawa lapha. Lokho ke ukukhuluma naye.
0: Awu bakithi. Ayi, ngiyathemba uzwile ngane kwethu, siyabonga.
5: Ubona ngibingelela.
0: Awu bantu. Hey, uyabona-ke sikhuphuka nazo ngampela-ke lezi ingoma. Uyabona nesigqi sase-Afrika esikuyona. Ngijabule kakhulu nje ukuzwa into enhle kangaka. Zikhethwe uwe mlaleli njalo. Sawubona.
3: Hey, njani webingelela?
0: Ngiyaphila. Sikuphi la?
3: Ukwaxeza kwadamba. Ukhuluma noNando Sawasawu. Hayi, khona ngithandile le eceda kuphuma manje azoma umfo wakho yela. Hayi.
0: Ayish, ukwela.
3: Hayi, uyacula, hayi, uyacula, uyacula unkhumbuza mna ngisacule ngisafunda eprimary, futhi lokho kwaseprimary, hayi lokhu, hayi lokhu.
0: Hayi, ngiyakuzwa mfethu.
3: hayi uphile wezingelela kodwa ngiyaliboni indaba yevoice yakho nomadonzi ukuthi ngoba ifana nomunye umuntu indaba inevoice le ivoice yakho icishe ifane nalo muntu engeke ngimbize ngegama ngasathola udumo ngami uphile wezingelela
0: papa hey yazi ukuthi wazahlupha umkhaya kulungile asambe ngifuna ukuthola ukuthi bathini abantu ku 0791639874 ngizwe ukuthi bathini uPaula kwabo
6: sani wemtjana umuntu kodwa ungenzani wanganga abantu suka madoda voti lapho
0: ebingeni
6: ekagithi kusemtube dubele enkunzi ngikubamba ku 93.4 ngapha koMandela la ngicinga khona impupu hashtag isiqi saseAfrika
0: akhiya
6: ubhejane udla ngalo mhlabathi sasesidle isizwe sangazulu igama maqatha ubingelele maqatha wancubule emaphephetheni ngihamba nanumber 2 sasesidle isizwe samazulu
0: halala
6: ngicela abaphethe ukuthi I see the whole course of mother. Tabins, Yabonga Tom.
0: Ah, Siabonga.
6: Was I killed my puppet?
0: Nakog.

0: manga. Ungithembisize, thembiso zamanga. Sanibona bengelela uKhozini FM uchomba mabhilidi lo emzumbe endaweni yasodeke.
1: Hayi.
0: Cha, sikazi ngihamba nale ngoma sesiswami. Ngihamba nale ngoma emnandi kakhulu. Yabo lena nje uqale ngayo, hayi ngihamba nayo mfethu. Imnandi zimnandi nje futhi zimnandi zonke ingoma oyidlalayo mfethu. Uhlelo lakho liphethe kahle. Endalo ngiphuthi ke mina uhlelo lakho. Monday nje ngisuke sengiprepare ukuthi nje ngale ikhathi ngilale uhlelo lakho luze luyophela. Siyabonga kakhulu sesiswami, udlala kahle bingelela mfethu. Engathi ngahlezele ukhona lingavalwa ke lolu hlelo.
1: Ngiyabonga.
0: Awatungenzani wenganya bantu. Awatungenzani wemntana omuntu.
1: Ngubingelele Wings ulapha kwagiqa kumalambaza cile ngisho hlaye ngento ofisi ondaba. Hayi yabona leyo, hayi hayi. Awatunge imhlaba umxhwele. Hey, ngidedikela komunye kusisi ngokuvikela ke isithunzi sakhe ngeNgilishi igama lakhe, kodwa nje ngithi awatungenzani wemntana omuntu.
2: The beings it mina ngihamba noSandile Khwela ngilapha eNkandla eThaleni angibona
1: Siyabonga, yazi ungathi ngavesi sidlala ama-VN kuphela neyingcingo ulalele nje umlalele ekhaya kuphela. Yazi ukuthi ngiyajabula kakhulu. Siyabonga ngempela kuyibamba nawe umlalele ekhaya. Ngiyabonga kakhulu kuyinsizwa ngempela. Ngikuthi angimange ngisawathathe amagamazo ezakwazi ukuthi zisiphe le selection yakuleli viki. Awu suka zasebenza kakhulu. Usayithathileke indondo uSandile Khwela. Ngasho ngathi ingoma emnandi iyaphindwa. Ngabe kwenzenjani usayiphinde kaSandile Khwela? Awubakithi athi isizwe. Isigqisayo ubumnandi obukuyona, saze sajabula kakhulu ngomculo ononile.

0: Ingoma eza kumina le African lady, yeah man. Ingoma ke efuma ko Steve Kekane, African lady. Shum nambili mzuzi libumbe ni hora rukale ekseni msakazweni ukoze FM. Giyona ke inyanga la esesi zile kaya. Njangoma uzwa nje sikpege la umtulo evu chelo kunda la e Afrika. Au bagisi kwa soko mnandi. Abona emekswa ke sisha esfu bangento ya gini. Ilo kuge eskwenzayo. Ngapamlini ngiglandi le Donald Etsy over the moon. Vuga uzenzele mhwebisi ngeke ngiyona ingosese mnandi kakhulu uyazi ukuthi uhlale ekhona unjangase nokuzosicitshisa kabanzi singosomabhizinisi abancane esinikeze namathuba nje amnandi ukuthi ukuphi la esingakwenza noma yini futhi ebalulekile kufanele sihlale siyenza singabahwebi singazitholi sisenkingeni ikakhulukazi sike sabheka kakhulu izinto ezirejistwayo ezidingayo ukuthi mengabe usunalo ibhizinisi bese uyaziregister nanamhlanje futhi sizophinde sibheke kabanzi ngo-CIBD sikhuluma ngani mesikhuluma ngayo siyazi ukuthi ngesonto ledlule besikade ke sikhuluma kamnandi noma ke bese sigoqa kamnandi la besikade sikhuluma khona nge-tax ukuthi kanti kwawisilwane esini ukuthola kabanzi ke ngodaba sizobe sikhuluma ngalo lolu hlelo ke sizobe noma ke kule ngosi yethu ukhona ke usizo ngokanjangase ophuma kwesobeso and co bangisebenza ke umsebenzi ke as ama-accountant bebheke ke izinto zethu njengoba ke nanamhlanje ezophinda futhi asicijise njengenjwayelo asekubingelele mgazi sikwamukele kumsakazo wokhozi sawubona nazo ke sengikuzwa kahle ke manje ngiyaphila ngingezwa kuwena
1: ngikhona ntokazi kaZulu ngicela nje ngokunguvumela ngibingelele omatikuletsheni bethu ngokubingelela nje okukhethelekile ukuthi cha ningasabi bafethu
0: sinani
1: nithembe wonke umsebenzi onyaka niyazazi lezinto niyobuzwa zona laphana nizethembe nje kuphela